gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbohun mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Today is Friday. Oni ni ojo keji o din ni ogun. Today is 18/09/2026. Mo layo lati la gbogbo enu le pe gbogbo eyin te ngbo mi ka kakiri agbaye e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo oni tun lojo ologo mi inu mi ndun ara mi ya gaga gbogbo ile dide nle ile tun ti mo e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologo ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ijele ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun e wa joko ni bi pepe ka to lo mura ka to mo lo si gbogbo bi ta ba fe lo loni itupale ise agbara ni koko iwasu mi laaro and by the system by system emi oluwa so fun mi pe owo se yanu bi mo se gbo na ni oni polowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lo Olorun iyanu ma si si iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo Olorun te nbo e ma bo wa joko ni bi pepe e kan joko le mummy e joko daddy e joko ipade taro iyato si gbogbo ite ti mo se engineer gbogbo ogo ko je ti Christi.

0: mo ririn baba yen bi re commander bi se ri gan mo ti ri lara emi pase letter promotion to ti reti ni ojo pipe tabi ti oko e ti reti lojo pipe tabi ti omo e ti reti lojo pipe je ngbo re lowo ki mo ni ki ti e na jade lose o se iko pe yin baba e ton loye mi wa tun fo yin promotion mi lati nu ogo wonu ogo mi lati nu ola wonu ola o ti dara fo yin sir in Jesus name
1: o to di pe ma test waju ninu oro mi laaro yi ki n to gbadura fun awon eniyan eyin omo olohun ojo sunday tin sumo isimeji la ni ni ojo sunday isin alakoko gbogbo awon omo olohun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon nu obere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won no mo wale isin yen ise woli ranhan ni and mo fe fi kun bayi wipe in ta se nbi ni gbogbo sunday church no se gbogbo ntin ba ni omo se nu program ni omo se to mo fe gbadura fun yin ni mama oni ya mi lenu in to fokan si ni rere o bere si jade fun o
2: oruko mi ni opeyemi iyanu oluwa mo wa lati iworo ore mi lo invite mi si 77 mi ore adugbo e na lo sun invite ti e na oni si mo ba ti de be pe ki yi ko ibe yen ki ibere si mo fe ki ma mu omi yen den oro yen na ki ma mu mo yi ko mo ni oluwa mo fe ko ba mi mu fibroid mi kuro lai mu inira kankan lowo ko si fun mi ni egungun ninu egungun mi lojo friday ta wa ni show mo ni menstrual pain mo ni lati pepe ko jo pe ogun wo ni mo le lo pe mi se ru pe menstrual pain yi laye mi o ni lati sogun yen fun mi mo ni ko mo ba mi ra wa mo lo o ni se ma wa si fridge mo ni ma wa o si bi mo se le je pe ma wo de be lojo yen mo de be lojo yen mo pe ki to de mo joko seyin yen moto wa bi gbogbo bi si mo joko si lati bere tan fi bere program tan fi pari e mi ri anybody loju pe eni to wa subo mo gbo voice won won ni pe ka mo san meta wa mo mo san yen wa osan akoko ti mo mu won ni ka bere pe ogun si npa mi ti mo mu mara mo ni lati gba
0: tani n soro njo hun
2: eyin le so
0: eyin so bo le se mo ebe le re nti be
2: mi ri o
0: voice le n gbo ohun to npa mi die die nti npa mi lara temi mu mara ki olohun ko mo mo
2: ko mu kuro lojo yen mo dele igba si mo dele mo gbo program mo se gbo program pe ni to ba di 7 ka bere nta fe mo gbe alarm fo mi si 7 olukosun bere nti mo fe igba ti mo sun bi mo se ji mo ri pe eje ti wa ni gbogbo ara mi pad si mo lo pad yen ti soak gan fe je mo ni lati fe dide lo change mo de bi wardrobe mo mu pint mo mu pad mo de bedroom bayi mo bo gbogbo e sile mo yo pad yen ti soak gan fe je bi mo se bere si yo pad yen bayi kini yen kan jabo ni mo pariwo olorun
0: na we e wo bo na bi taju ati gba wa kipe ohun to npa mi lara ti mo mu mara bayi loluwa wi jabo le lara mi jabo laye mi e da won 1000 so de do be yes nice
1: na we mbi to wa yen kan na si waju ireti aye re nilo ti o fi moke laaro kutukutu oni yi gbogbo eyin te ba fe yanu mo kan si ami oya gba loruko jesu oya gba e gba in the name of Jesus Christ. Next engineer.
3: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: Oruko mi ni Adebayo Adenike.
0: E gbe si won lenu daada mi ogbo.
3: Oruko mi ni Adebayo Adenike Irewa mi ri lati Ijebode.
0: Ijebu.
3: Mo dupe lowo Olorun ni last year nigba ta wa fun program igogon ibe yen ni mo joko si oko mi ni problem court case ni last yen mo bere si ke ni eyin yen so gba ti baba mi ni pe ka dobale mo bere si dobale pe olorun mo fe ko fawe iya
0: ko fawe ejo ya
3: gba to ma pe 15 days gerege won fa iwe yen ya won cancel e won ni pe ko si ejo mo
0: case dismiss
3: so nigba ti
0: won bo mi mo bo ya won kan be mi to si lejo waju tàbí ẹnìkan bọ drag ilẹ ibi ni mo ti pàṣẹ kan sí àmì bọ́ bá sì ìbáṣì sọmọ rẹ mo dá ọ láre yes
3: So ni gbogbo last year yen de le 2020 mo tin pa ni mo tin tele pe baba mi bo mi o fi ara si mo ma switch ni
0: e ma se se ge se ge
3: ben sir so bi a se wa pada sile testimony yen sha mo se wa lo darapo ni pe mi ni working pada mo pe mo fe duro laarin 6 months mo wa ko awon kan ti mo fe ati awon kan ti mo bere ni ojo yen igba to di on the 10-10 ni last year olorun la ile fun mi
0: ni
3: atoko mi ben sir mo dupe lowo olorun alaye fun ore to se ninu aye wa
0: eyin wo
3: le ati mo de tin jaje yo ati aje seku yi tan mi yi pada because ogun arugba alakisa olorun ba mi fi bu mo ni ani to mo le jeun mi mo bo olorun te se nse gan so ko ba so olorun mi mo bo se nse ko ye mi mo dupe lowo olorun alaye
0: eyin wo le ko oro yin o di orun patapata ki se pe ko ra le fun okoko ile na ko ba se pe igbe ki ijike jija du ki sara kako to gungi pelu irorun ni gbe ma gungi enikan ninu eyin mejeji ko se ami lo kole bonowo si wo ya aye re da si
1: o awon ti n gbo mi a pade ni isin lori Facebook ni 6:30 o dekunle epafras lori YouTube o dekunle epafras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi am gbaradi fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday minu mina shaparadas ewun this is that so
4: praise the Lord oruko mi ni Mrs. Esther Olufemi mo wa lati ologun eru ni last year si baba mi ni kabere ohun kan si aba fe beyen ni mo joko si so mo wa lie down gba ti won si wo oja wa so oja mi o move mo mo wa so fọlọrun pe mo fe oja kun oja mi pe ko lọrun se lona ra lona iya mi fun mi but to de di this year yi mi na de ti ta oja yen fun alara mi pa nla ni mo si fun won ni video
0: ki le nta
4: la
0: eja
4: eja
0: ah se job yin re
4: láìsí wọ́nẹ̀ ra mi ń bẹ̀.
0: Láìsí
4: wọ́nẹ̀ ra mi ń bẹ̀.
0: Nínú àdúgbò ọjà yìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ànáwó ẹ̀ kí n pàṣẹ. Ẹni tí ó gbé ọ dìde láyé. Wọ́n ní òsì wọ́n náírà wọ́n ń bẹ̀. Nǹkan ṣẹlẹ̀ ń bí. Bí n bá gbọ́ tí àmì ẹ dún onítàn yọ sí ọ lójijì. Ẹ̀sọ́ bí ìwọ bá lè dá mi lókoòwò. Gbogbo ìdá mẹ́wàá mi ní mọ̀ kó fún ọ. Ẹ gbé sí padà ẹnjiníà. Ta ló jókòó lọ́ọ̀kan tó ṣe báyìí.
4: Emi ni sa.
0: Ẹ̀yin náà lẹ sọ wọ́n báyìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Ṣé ẹ ti wà ń tà?
4: Bàbá mi mo ń tà o. Ṣùgbọ́n ẹni tí mo ti pàṣẹ rẹ̀ níta ọjà yìí. Ẹjọ́ pọ̀ wọ́n ní mo gba kọ́sọ́mọ̀ ọ̀hún ogún dìde ṣùgbọ́n ọlọ́run ìpè yìí ó wà pẹ̀lú mi.
0: Ó wà pẹ̀lú yìí.
4: Ó wà pẹ̀lú mi o.
0: Genesis 28 verse 20 and 21 gbèsè àdúrà kan mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Jákọ́bù sì jẹ́jẹ́ wípé bí ìwọ ọlọ́run bá lè wà pẹ̀lú mi náwó ẹ̀ tí wọn bá jẹ́ ọ sọ̀rọ̀ yóò dùn mí. Wà pẹ̀lú mi. Jésù Olúwa wa. Question kan ni if God build for us. So ẹ mọ mi kan ẹ jẹ wọn wẹ gẹ́sì wọn ṣe bá wa náà bí. Láti òní lọ ẹ gbọ́wọ́ lórí. Ìwọ lèmi bá wí o mọ wojú anybody òkè lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lé. Ìgbà tí ó bá fi dìwòye àmọ́dún. Báyìí lolúwa wí. Kó tó di next year. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ mi lé mọ bẹ́kẹ́ fi agbára ṣe àmì wá ti tóbi.
5: Jesus. But now what you want to say? Oh, ne wale lai lai. Man, a bionu. Ki mori lo yon?
6: Passport ni sa.
5: Ki le jete tunje lo ni?
6: Mo jeje ko lo mu mi wo billions. Mo fe ma te ja yen ni apo apo ni.
5: Ki se ni?
6: Ki se leye? Eye yo.
5: Se e wa ma ko lo si.
6: Ma mo no, ma ma gbe tra mo nta ojo online na mo send e si US, Canada na mo send e si be.
5: Da da, o lo wo le wo le. Pelu ipe Olorun. Since time mo so tele. E mo wo Canada sere ni. E mo wo US sere ni. Hello, Billy. I said to my bear. Don't deny it. I want your money.
1: Book me, yeah, did they let? We are one. Oh, no, me. And it all permitted be on my dating baby, Lubiaba. Jesus, Timon Babo, Timon say, Tosin say, I don't know why I'm winning. More desi or la, right? Let your say, you know, call loud enough for one. Call a woman. Ki yi pada nla ko de ba o ka si bi ori e soke ati tawon omo re yo ri oni gbowo in the name of Jesus gbogbo eyan omo Olorun mo wa fe ko fi ore emi na ori oluran lowo bo bi se pade ti e na emi na pade oni gbowo emi na pade oluran lowo ore eyan mo fe ko fi le laaro eyin te ni ida mewa na e join re account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bida the account number church ni mi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bida First Bank ni ye. And fi kankan to ba ni to mo fi se a fi se program to la lagbara olo eyin te ni ida mewa o ya dashi and gbogbo eyin te fe lo si ilu jordan pelu woli odekunle abo fe ran mo mi e lo israel and jordan israel and jordan phone number to fi le ba mi soro leleyi phone number leleyi ma fi send the flyer 081 6 37 34 43 fa won to fe travel ni o 081 6 37 34 43 ewo eje ngbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won mo gbe owo soke loni irin ajo yin ki Jesu Nazareth ko ba mi ran yin lowo lato ni lo aye re ko bere si gbo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan mo fe share testimony temi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
7: Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu ebe 99.1 FM Ijafe Akure
8: National Annual Prayer Conference. Send me a lot of my chef here, chef. Wally, give you an addition. Akorie, lift up your head. Oyige, and you are in Su Kenya Nwano. Lock on your Sunday 27th, the Wednesday, 30 September 2026. Meji agbara nkan ko wa yo ti ma se awon agbara mu ni simi ni ajo emi jo je ni ajo go ya lese ina se go fa pe yin ni yaja ajo gbadua la be ti olo lori opo oro se ninu oro atori be gba ti woli agbaye ni prophet gideon at evangelist boyi adeshida wo ma so tele loruko jesus ti se agbara o ma se la bo jo sunday 27 be tuesday 29 september ago marun irole la o ma pade ajo wednesday 30 september ago mesun owura ni gbogbo eni bi jo the Family Happy Land International Ministry directly behind Prince FM Sunday Pastor Ijo Kakure gbogbo eni ba fara on lo ma so testimony eleyi loruko Jesu.
9: You are listening to Glow 99.1 FM.
10: Hey, hey.
9: ilese glow 99.1 fm le ngbo yen atori to seto kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore ge asosegbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro glow fm yi ma gba yo ewo radio amilutiti to kari aye lele yi sa oya ma tesi waju ki dede o ma glow papo
7: bangbala sha ta tori e la se duro dede

0: ṣe ẹgbà ọpẹ
1: wa
0: ẹgbà yin wa ogo ni fun orukọ
1: yin hallelujah
0: adupẹ fun jiji taji la ro adupẹ fun ọfẹ ti e fun wa ki n ṣe mimọ ṣe ki n ṣe agbara ki n ṣe pa ki n ṣe ododo ki n ṣe iwa mimọ akan ri anu gba ni ọlọrun ṣe fun anu rẹ lori wa ọlọrun ṣe ẹgbà ọpẹ wa ogo ni fun orukọ
1: yin hallelujah
0: a n tẹsiwaju ma ba wa lọ mo sọrọ nipa wiwa loke okay mo ma so nkan meta ti ogudo ni imare ko to le doke ohun akoko oni ohun to ba le wo eni to ba ma se nkan la a je ni ti oni ran kan la ohun to ba ti le ti awon eniyan ti won le dojuko oni ko lo ma dojuko ti e to ba fe doke yen to ba fe lo sibi ti baba re ran yen to ba fe debi ti anyan ma re wa yen wa ma se ohun ti o yato si teni keji se ohun to ba le lo ma dojuko eyo bi bed wi pe won lo dafidi ko lo wo alafia awon egbon re bo se debe bayi o wa bo si igbati golayati hale oni ta lo okunrin buruku yi gbogbo le israeli ko seni to laya lati koju golaya sugbon omo yi o bere finifini pe ejo ta ba le ni to le

0: pakuri kile ma fun awon egbon re pelu e mo won ni ko benu e lowo won ni o ti ya didu won ni aya lile e yi won ni olo ma je ko seku pa won gbonu e o ni fi mi de o ni ko ha ni dibi egbon mi ta o ti o si eni kare to le koju e nile ife ni omo yi o lo koju e omo kekere o to ba lesa o gola lo ma jade nibe bi beli wipe omo kekere sare pade ohun o sha kuta maru dani ah oba gan ben sugbon omo yi o lo koju e o de segun ah eni kan gbo mi sa o do dawole yen to le loju re yen wa bori o
1: amen
0: wa bori
1: amen
0: wa bori
1: amen
0: kini o keji ikeji ni be gbogbo to ba ni ran ibi to lo gba onko yobu ko ma la koja ma yo ninu la koja re bi ogun ba se to be ni ogo re to oye oju mo fe ko ye oni yen bi ogun re se to be na ni ogo re ni o lo fa ogun bi ogun se to be ni ogun se to so ni gbogbo gba to ba la kan koja sa ti eni pe ma yo ko mo wi pe o ni kankan to wa ninu aye re ti ogun yi fi dide si o bibeli wi pe ki David to pada debudo awon ogun ameleki won ti wa ko to ma taya re lo bibeli wi pe o bere si ni suko o suko du re fe foda sugba iye re o si wi pe e ko solve problem o wa suko be ni awon iranse re won bere si ni kun wi pe ida la ma fi pawe yi won ko mo wa won ka ya wa lo o suko ibe mi iye re ti wa si iye re si pe o tete wa ni e mu e fodu fun mi wa o se ti ba bere lowo oluwa oluwa wa ni ko lepa oni ni lepa temi ba lepa ah oluwa ni lepa iwo yo lepa iwo yo ba iwo yo si ba pada o se ti wa lepa o se ti wa ba e jo gbogbo gba ti ogun ko awon omo re lo echo is not the best thing wo to ba se re wesi o ni bi to nlo o ma koju e bo ti wu ko le to wa koju e wa de ipo segun nitori pe ni to ba jagun to ba ti segun o ni won pe ni asegun ko o le ma jagun kan pe o ni asegun mo gbe bi woli loruko jesu olubara gbogbo ogun yobu e to yu ko ma koju lati o ni lo pa asegun yen
1: amen
0: wa asegun yen
1: amen
0: kini o kata o kata ni pe wa ma se on to yato si on ti eni keji re nse gbogbo yin ta pure water iwo na ma ta pure water nti e lo wa nkan mi wo on to ba ri pe to ba koju e gan pe o le rowo koju e lo bere na lo bere lo bere to ba se kan kekere ogo kekere lo le jade nibi kan kekere ere kekere ni ma jade lori owo kekere e sa wo risk la o ma pe ogo la jade ni sa wo e lo bere sa to ba fe ni ere la wa take risk la ni sa loruko jesu olubara agbara lati doke baba mi abeli olowo
1: amen
0: oluwa beli olowo
1: amen
0: ju gbogbo e lo sa mo fi jesu nlo e laaro yi eni to ma ran olowo gbogbo igbese pata jesu lo le mu ko sajinjire ori oni mo se be wi pe fi aye re fun jesu olubara ma to leyin gba sinu aye re gba sinu okan re gba sinu ise re ma wo alase pe igbagbo eni to ma gba ni dogun eni to ma lana bayo eni ta fun ni ibuku eni ta je ko dere lori ise oni mo fi nlo e laaro yi loruko jesu olubara bi o ti se be won to deserve ire to je fokan si gan ire to je deserve gan baba mi pele olowo
1: amen
0: agbele olowo
1: amen
0: agbele olowo
1: amen
0: ilele bejo domu joko si sa ko le ti ire kan apoti to lu eyan kan pa oni won gbe lo si de pe ta we gan ba ku gan iwa laye re wulo oku re gan ko da mo nkan kan e ja gbe lo be jale to ba le ku ko ku danu sugbon lojiji di olorun de sinu aye itan re ji pada titi de oni anka itan re ko si le pare mo titi ti jesu afide ani kan na promise eh igbese to ma ji itan re pada pelu ase ledu mare o ya lo be
1: amen
0: be
1: amen
0: be
1: amen
0: be
1: amen
0: be sọ pé ọlọ́run ládélé mo fẹ́ dìde ẹgbẹ́ mi dìde ọlọ́run péye ẹgbẹ́ mi dìde ó yà
2: ọlọ́run
0: péye.

0: Ara mi olufẹ, oruko mi ni Woli, Oluwarotimi, Ilesanmi, Baba Sioni. Loruko Jesu, yeye re yo pada di ayeye. O ni ku sipo esin, omo re o ni ku sipo esin. Jesu, Oluwa wa, amen. Ara mi olufẹ o, mo ma fe ran yin leti nkan kan. Gbogbo iwo ti o nwo ara re bi eni wi pe bi Olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo. Ma ro be o ma da o ma pada da fun e iwo nwo pe elomi to ba ma soro ani awon olowo iwo nko olowo ni e gbogbo nkan laye lo ni igba ati akoko awa la kan ma n tete so ireti nu ta de ma ni ipinu buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori Olorin kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so on gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je po nlo fine ju wa ri pe leyin odun meji meta si imi atun de ta tun gbe mi ta tun sinu e to tun ma ju lo bile aye seri niyan ko tan fun eun ko de pari fun e mo wa gbadua akoko titayo re akoko yanu re ti wa fi gbagbe ironu ati ibanu je kikoro loruko Jesu akoko yanu yen ko de ba e loruko Jesu ko de ba omo re loruko Jesu egbo se bi gbogbo wa la ka bibeli ara konrin kan wa ti won fi ntoro bara ti won ma gbe si enu ona gate daradara awon ebi e won ma fi toro bara bi o ba so won o jeun tori pe o yaro iyen ni won fi ntoro bara sugbon gba to di ojo kan olorun ma ran ti re awon iranse olorun lo koja legbe o wa nwo won atawon ti o nti keke aro yen pe boya o le fun won ni nkan kan sugbon won so fun won ni gbo o wura fadaka wa koni sugbon ta ninu ni oruko Jesu dide ki o si marin emi na wa pase fun e gbogbo iwo ti aye re nra koro to je wi pe aye re nwo bi aro to nfi diwo bi aro loni ogo re ko dide ko ma fu gbo ogo re ko dide ko ma fu ogo omo re ko dide ko ma fu ko rogolu laye mo ni wa rogolu laye se okan re abale yo dara fun e owo nbo olade nbo ma je ko ba e ninu are ai ifunpa giga tori to ba ti ronu ju ifunpa giga ni o pada mu wa ma je ki ota yo e ngba to wo yen ba de ma ma no sori ogun ko da mi fe o mo no sori ogun tori pe yi o pada da adara ko ni baje o hey ko ma se baje ni mo se wa o a ma konrin kan gba yen ni CAC oke gbalajero mu ekiti kini orin yen orin yen la mi laka mo like e gan igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara mo ni se igbeyin ni moro ni mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara je nkan le kan si ko gbo mo ni igbeyin ni moro tati to se igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi mo olore je ki gbeyin mi dara tori ki gbeyin re ye dara o ti gba Jesu gbeyin re yo pada dara gbeyin aye re o le ja si ekun laye laye laye laye laye tori pe enikan ki n gbekele Jesu ko pada ko sun ekun asun dale no be ni mo so fun e oni le koro olambo wadero bo pe o boya mo si ma sorire ko wa pe mo asiko rire re o ti de bayi mo nbo ara mi olufe
1: oruko mi ni Monisola Ogunumbi ni ijajo ti baba pe wa pe ka wa da owo ile emi ni mo koko wo bata baba nigba ti mo wo bata baba mo bere nkan ti mo fe nigba ta se tosha ti mo ta lo le mo ya loja mo ra won ba nkan die nigba ti mo wa dele pe kin ti awo iye owo mi to ku si account mi bi mo se ri nigba ti mo wo sha mo sha 40,000 ti mi o meni to sign die si mi mi o de ri alert mi o de roruko mo wa duro pe boya ki se duro fun ojo meta boya bi to fun mi a pe ni won o pe mi o da to di ojo kare mo sese nawo 40,000
0: ara mi olufe ko to di pe agboro eri keji se ri ojo yen emi oluwa lo ba mi soro pe woli bo ti le kere je ki awon wo yi ni ipe si ile ti afera ni ilu Sagam Oluwa ni bo bata bo salubata esile salubata esere bo ko je ki awon to gbagbo ko tese si ko de mu iye ti won ni sile mama yi lo ma koko se egbo mi mo boya 5,000 abi 4,000 e wa wo nti olorun se se ri 40,000 yen mi o dabi 40 million loju mama yi ni mo wa gbadua gbogbo iwo ti o nwo owo kekere bi owo nla gbogbo iwo ti owo ti o to elomi na laarin iseju kan to nwo bi owo ti wa na ni gbogbo ojo aye e mo wa gbadua ola ati oro tin deru gboshi ko ya lu e jesu oluwa wa ami e mo nbo nbo
1: mi ni do wo assist mo wa lati Sagam mo dupe lori ore tolorun se fun mi ni jejo ti mo wa biba mi o le na ro lati gbadura o re mi gara mi week be ni mo duro ara mi week that ororo ti dadi ni ka mu aka won gbadura si ta fi poro osan yen si bi dadi se gbadura si bayi ti mo mo ororo yen bayi gbogbo ara ni o wa oke mo dupe lowo olorun be ni e ko mi le
0: Ara mi olufe e je nfi akoko yi ran yin leti eyin eniyan mi ara mi olufe ni lulu sada e ma ku orire o eyin ara mi olufe ni lusada e ku orire gbogbo eyan mo olorun ni aton e murale o se ri ororo ti yin mo ma ko wa si lusada lusada ti agbegbe re alapoti lusada orile gboko gbogbo yin pata agbara on the 26 ni isoji ti lusada ma bere on the 26 isoji lusada bere gbogbo yin e guest ready e mura sile girigiri tori o ma ni agbara so oruko isoji yen o na ni itan mi gbodo yipada sirere ko si ni to ba ti tewo gba ororo yen aye e de ma ni tumo a ni apere on gbogbo a wa bo si irona fun e nibo ni isoji yen ti fe waye te ba ti de lusada under bridge e bere boko community primary school egbele kan si boko community primary school ko jina si under bridge yen iwaju ile oba boko gan le ma gba koja te ba ti de waju ile oba yen egba street to wa waju ile oba sisale die e ti ri school yen nbe loruko jesu oko yin abale o inu yin yo sedo loruko jesu e ri ba ti se mo fi akoko iki gbogbo ijoye pata ni ilu gboko ati kabiyesi ya loja baba loja ilu na ni daru yo ma dagba si si ma ri se o nko ni buyin lowo bo ba wola olodun ti mo mo po wola olodun gbogbo un.

0: etu yaya e je ka gbadura nti oluwa ni ka bere ka le jo bere re ba kan na iyen ni koko Friday eleyi gbogbo apata e ja pade ni ilu ki loruko re nje Isaga te ba ti de Isaga e ko le lo si Sabo Underbridge ni Onijoku Town Hall ago mejo aro si ago mejila ni ibi ti inu adua yo ti ma jo ti ogun Olorun yo si ma fi ara han loruko Jesu lori anugba ko si ri ogolo laye bakan na e ma gbagbe o ipade adua to ma waye ni osoosu egbo akoko oni ti ilu Mose ipade adua ti Mose yi Friday keji ni every month ni tinu osu ke wa yi yo ni agbara o yo si ni gbogbonu nta pe nbe egbo lagbara lowo Iledumare e murale e ti le gba mantu tin losu yi ni ninu osu kewa ni Mose e gba mantu tin nbe lagbara lowo Iledumare iyen ni koko ni to dabi re nibo nibe eyin ara aboru yana paja egbeda agege odi olowo gbogbo yin lati super abulegba e ma bo ni Mose ni second Friday te ba ti de ni Friday keji te ba ti de Mose yen e bere onile gogoro bus stop te ba de onile gogoro bus stop Tadeyo Street number 27 sheri Tadeyo Street yen oni ona to fori so onile gogoro yen e ko bere Idera Cinema Hall Idera Cinema Hall yen oni number 27 Tadeyo Street ago meje aro kutukutu la ma bere a ma npari ni ago mewa abo tori tin ba ku nbe mo se lo si Isaga uruko Jesu oko yin yo si bale mo nbo e je ki sa le gboro eri mo nitori akoko wa ipade adua ti osoosu kan na oru igbenija to je iso oru Friday keji niyan na ni ilu Okuafo ni Ijotun Ijotun lo ti ma nwaye kan losu niyan oru igbenija gbogbo eniyan pata lati Badagiri Okuafo Agbadarigi eyin ti Lusada titi to fi de Okoko titi to fi de my two e wo moto to lo si Okuafo bus stop Lagos Badagiri expressway eni Okuafo bus stop te ba bole Maruwa wa nbe Koropẹ wa nbe Okada de wa eni ko gbe yin lo si Ijotun junction te ba de Ijotun junction yen e wo apa otun yen ri ona kan nbe e wo be street akoko bi ile keta si junction yen ni oni ori oke ijo imole alaye ago mesan ni pade ma nbere lale a ma pari ni ago meji ni idaji a wa pin ororo ororo la pe nbe ibe ni gbogbo eyin ara Badagiri patapata ati Badagiri consequences ati gbogbo awon chapters wa ibele ti ma gba ororo osu kewa agbara lowo Iledumare loruko Jesu yo dara fun yin lori oke yen eri ibe e gbo laipe eri yen ni agbara e wa ka jo gbadura ka si gboro Oluwa enikan gbo mi mo fe ko da si ipade yi pelu owo bere lati 2000 1000 1002 bo ti se o ti ra anugba anu dide si e account number yen re 00699 36 107 gbole kan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe light of the living church pe ero ibani soro yi 07067170079 lo follow me lori Facebook oruko to wa nbe prophet rotimi le somi eyin ti e fe ororo agbara nkan kan se adura anu e lo si abaranje road alabama bus stop ile baba
1: 99.1 fm ile ise radio to n glo taye n gbo se eri bo se n ja lolo torin le to gbagboro kankan tewe tagba o ya eje ka jo glo papo ilana akose mo se n la won tele nibi ka seto to mogbon wa iroyin to jale jako lori glo fm le ti gbo
2: ikede ati polowo oja to le moja yin ta ni kiakia pẹ̀lú eré ìdárayá ló mú kí iléeṣẹ́ Glo FM ó ṣàrà ọ̀tọ̀.
1: Glo 99.1 FM tó ń bẹ ní jàpà kúrẹ́.

0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan to tun lanfani ati gbohun mi ibi oni ba yin
1: amen
0: gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi wahala oni ba yin
1: amen
0: ojo ayo yin aye oni ba je
1: amen
0: ohun gbogbo ti Olorun se fun yin ota oni ba je
1: amen
0: ileri Olorun yo se fun
1: yin amen
0: ohun to ma ti ododo satani ko ni sele si o
1: amen
0: gbogbo ogun ti o le ododo esu ko ni sele si o
1: amen
0: e sa mi ma ko ni sele si o
1: amen
0: mo gbadua anu jade si
1: amen
0: anu wa yin ri
1: amen
0: anu jade si
1: amen
0: anu wa yin ri
1: amen
0: anu jade si
1: amen
0: anu wa yin ri
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: ose yi ma pe
1: amen
0: opin ose yi e ma ri ran lowo
1: amen
0: e ri ran lowo
1: amen
0: oju oni ti
1: amen
0: bẹ lo ma ri
1: amen
0: o se be
1: amen
0: bi o se ise pari ri o ma tele
1: amen
0: anu o ma tele
1: amen
0: o fa na tan ko ni ba yin
1: amen
0: o fa buburu ko ni ba yin
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yin anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
2: baba mi
0: o oro mi leni ki se wasu amaran ni Matthew
2: baba mi
0: so fun enikan wi pe ma wa nkan kan lo sodo Yesu
1: ma wa nkan kan lo sodo Yesu
0: mo ni ani e so fe to wa legbe yin pe ma wa nkan kan lo sodo Yesu
1: ma wa nkan lo sodo Yesu
0: ete lo wa nbe
1: ete lo wa nbe
0: duro sodo Olorun
1: duro sodo Olorun
0: n to ni lo
1: n to ni lo
0: owo Olorun lo wa
1: owo Olorun lo wa
0: ma lo sodo Yesu
1: ma lo sodo Yesu
0: o ma tebo ni
1: o ma tebo ni o
0: duro lodo Olorun
1: duro lodo Olorun
0: satani o ni n to ni di
1: satani o ni n to ni di
0: to ba fun oni kekere
1: to ba fun oni kekere
0: ni nla ni o gba lodo re
1: nla ni o gba ni odo
0: pada sodo Olorun
1: pada sodo Olorun
0: yo dara fun Matthew in the book of Luke chapter 15 ari omokunrin kan lati verse 11 o yari lodo baba re olohun o duro lodo baba awon mo baba re ni dakun baba re lowo olola olokiki sugbon mo yi ni awon ore kan awon omo ore ti won ni beru olorun o wa so mo baba re o ni daddy mi o ni ewo epin ogun yin bayi ah baba re ni se be n to ba dagba to ba ku ni a ma pe ogun re emi ko ni pe ogun ngbe ba ah o ni daddy mi e le so ke ma ji o ah baba re de mo du omo to bi baba ba mu property o ba pin meji pa nka bibeli
3: o si wi pe okunrin kan ni omo okunrin meji
0: eyi
3: aburo ninu won wi fun baba re
0: pe
3: baba fun mi ni ni re
0: fun mi ni property ti mi to kan mi
3: o si pe ni re fun
0: o pin fun
3: o si to ejo melo kan
0: eyin
3: na
0: Matthew
2: baba mi
0: o lo darapo ma awon ore ti mo ba na tan ka bibeli
3: eyi aburo ko ngogbo ti o ni jo
0: eyin
3: o si mu ona ajo re pon lo sile okere
0: eyin
3: ibe ni
0: asiti gbe fi wa wo bi ana tan
3: ni na kuna
0: Matthew
2: baba mi
0: opolopo baba awon lowo iya awon lowo sugbon won o mo se owo se awon obi na ko mo ba se lowo omo kan nawo ni bi ya re se make ko mo bi baba re se make ko mo mo kan ni powo wole awon de na esa o wa ku lodo baba re iyen ni apere omo Olorun to fi baba re le to lo tele satani Matthew igba to lo orin ajo o na gbogbo owo ntan ken lo sele o pada da line o wa nlo sise ni ile elede ile elede nbe lo ti wa nwo pe se baye won o se ma lo re Matthew
2: ke
0: lo wa ronu o wa konrin kan o ni emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo nigbati mo ba dodo re emi o wi fun wi pe emi ti dese si orun ati ni waju re emi ko ye leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re emi o dide wa ye o jare won o to baba mi lo emi o dide wa ye o jare won to baba mi lo nigba ti mo ba dodo re emi o wi fun wi pe emi ti dese si orun ati si waju re emi ko ye leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re o le mi o ye leni ta ba ma pe lo mo re mo
3: emi o dide
0: emi o dide
3: mo
0: to baba mi lo emi o wi fun pe baba
3: emi ti dese si orun
0: ati si waju re
3: emi ko ye
0: leni ta ba ma pe lo mo re mo kuku fi mi se bi okan nu alagbase re baba re wa ni pe be ko so ti pada wa brother boyo ti sakolo baba mi ni so fun o pe a si ma welcome pada sinu Jesu Matthew ni gbogbo eni to ba sa lo so Jesu iya ni ma nje bo to apa julo omo Olorun 1 Samuel chapter 28 Matthew Olorun le ma tete down sugba iyan oni o fi sile in Matthew 28 verse 15 to 17 so do ba wi pe igba tolorun o tete down mo lo le baba lawo babalawo ba se pe fun in the book of 1 Samuel chapter 28 ni verse 15 eskisa Olorun lo pe Olorun o down nipa ala ko down nipa iran ko down nipa awon woli tori e ni mo fi a lo sodo aboku soro igbo debe ke lo gbabo aboku soro se pe fun won to se pe fun mo re won ni solu ni woji ola iwo atawon mo re e ma jade kuro laye ka bibeli
3: samuel si fun solu pe
0: en yo
3: se ti won fi yomi lenu
0: to fi yomi lenu lati wa pe mi lodo aboku soro solu wi pe
3: igbaju laba o
0: igbaju laba ohun
3: nitori filistini ba won jago
0: nitori pa won ja
3: olorun si ti ko sile
0: olorun ko sile
3: ti daun lo mo
0: ko daun mo
3: ipo wa awon woli
0: en yo
3: nipa ala
0: ala
3: nitori na
0: mi
3: se kepe o
0: en ni mo ni mo si wa sodo aboku soro ah ka bibeli
3: samuel si wi pe
0: o wi pe
3: ese ti o ti fi bi mi lere
0: kilo re to fi wa bi bayi
3: to
0: je pe
3: oluwa ti ko sile
0: oluwa ko e o wa do ta re Matthew to ba n bere nkan lowo olorun ti o ba ti se ma ko olorun sile si ma bere fanu ma bere fo ori ofe titi ti o fi down Matthew olorun o down o olorun o down o iwo to n wo mo you're down mo wa wa ku wa wo mama kan to wa si ori oke ni last year omo re nsaisan omo 34 years nbi ati ngbadua oluwa so pe ara omo yen o le ya mo loluwa kin lo de oluwa so pe eni to so omo yen lo ko wrong person ni ipo digba to omo yen ba je oruko baba e kara re o to ya mo wa pe mama mama oluwa so pe owo yin lo wa lara omo yin o ba n se pe ko n e sa je ohun e se mere mo le ki sa je e e se mere oluwa so pe baba omo yi lo ma so loko ipe oruko ti nje lati 34 years ipo ko loko ni pe njo to ba ti joruko baba re ijo yen nlara re o ya ta le bi mo ifun mama ne ko se ni kankan baba re na lo bi mo ni mama tin ba gba yin ni oju e fo soke e ri jesu e to pada sile e prophet binu en se ri ngbati mi tete romo yen en ore oko mi nlo wa fun mi loyun ori oko yin ko o ti ku oko yin na nko o ti ku omo ni wa nje rora yi olorun ni afigba ti baba re ba se kini o to ba pe loko to sure fun e wo nkan sa ke lo n wa kaakiri olorun si ma da olohun ma kaju kiri mo gbadua anu o soro lori re eh sami anu o soro lori re ohun to kaju wa lojo kini ana o wa dogun ojo ale mo gbadua olorun ma da olohun olorun ma da olohun olorun ma da olohun olorun ma da olohun that is why ninu second king ni chapter 1 ni verse 16 eh gbonje olorun so fun elijah o ni lo ba oba yen nitori wi pe o lo bere ni wrong place mo binu si second king chapter 1 verse 16 eh bi n to so nbe
3: o si wi fun pe
0: o wi pe
3: bayi ni
0: oluwa wi
3: nitori iwo ro ni se lo
0: tori ko ro ni se lo
3: lowo ba se
0: lọ́wọ́ bí ṣe búbù
3: orí
0: ṣe kúrónì kò ṣe pé
3: nítorí kò ṣe ọlọ́run ní strength
0: sẹ́mi ọlọ́run rí ò sí mọ́ ni Matthew má wàá wàá kú wá ìlérí ò ṣe má wàá wàá kú wá má jẹ̀mú ò ṣe àánú sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ àánú máa sọ̀rọ̀ Matthew àánú máa sọ̀rọ̀ mo ní àánú máa sọ̀rọ̀ lórí ayé rẹ̀ àánú máa sọ̀rọ̀ so wà mí báyìí so rí ọlọ́run máa gbàdúrà rẹ̀ má kánjú nígbà tí wọ́n lọ pe Jésù wọ́n ní ara lásán. Lazaru ore re oya Jesu ni mo bi si mo nse soji lowo jo kini ko lo jo keji ko lo jo keta ko lo igbodo jo kerin ti Lazaru ti ku Jesu sese lo Matthew mo ni ah Jesu o ti pe de Matthew Jesu le mi o pe de o time to ye kin de oni mo de Lazaru jade wa Lazaru jade abi o jade o di testimony ogun to nja lowo Olorun fe ko ditan iwo fe ku onu e kia kia da salogun ki segun en ba ti saloju ogun ki segun imoran ni o ma lo odo esu o fun onkon anti an lo be lana mo je ka je o elomi fo mo di elomi fa ya di elomi fe mi are di elomi fa la fi are di boda o re to lo n ba se fun yan ni ma n kale lo fi so pe e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti aye di eru wo lori emi o fi ese mi fun yin e gba ajaga mi sorun yin tori pe ajaga mi rorun eru mi se kini Matthew ajaga Jesu ni kan lo rorun o wo nkan iwo wo ji o safati eh o ni problem o lo ba olorun ninu second chronicle chapter 20 verse 20 olorun ni kini problem e ologun dide si ni olorun ni ni awon akorin kan ma akorin olorun ba se gba bi o ba se o ba se iwo wa wu onba muabu onba muabu o na ni problem o na lo ba orisare o ni wa gba mi orisare ni fun mi lakobi omo re to ba ti le pa akobi omo re fun mi eh ma bo segun ogun teni kan fori eyin to fi se eni kan fo didi omo ki mo gbadura loruko Jesu won ni gbomo lowo re won ni gogo re won ni gbojo la re o ra anu gba o ri ran lowo aye oni ni ola o ni ri banu je o ri ti e se loruko baba omo atemo be lo ma ri gogo eyin soldier of Christ patapata odo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse Olorun mo nfara han ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni Lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba e ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa gbogbo eyan program to nlo lowo lawon branches wa mo fe ke attend se ri la ro ojo Sunday o ma lagbara ni challenge amen se ri program to nlo lowo ni challenge every Sunday morning ago meje aro si agogo mewa abo ati pari ati ko se ta mon church o ti lo sile se wa ri ni challenge yen isoru mo nwa every Friday say ri ni aro Thursday iyen ni wakati e mimo iwo na wa yana go ba pede o le mo ri wo ni aro ojo Monday gbogbo eni to fe ri mi emi o kin po lori oke no mo wo ibe mo fi sele ibe mo ma nwa iwo na wa yana dua lojo Monday mo gbadua ileri Olorun yo se fun I am be be daddy bo ni program wa ni jebu ode ijebu ode every Friday ni ago meje aro si agogo mewa awon aran si Olorun ti wa nbe ti an du odio lati sure fun ni CPTech ni Ijari CPTech bus stop ni Ijari bus stop te ba ti de be te ba ti de Ijari bus stop ni CPTech e ti ri sign board wa e ya sibe e lo ya na dua yo dara fun iwo na ma ara anu ba o ri ti e se loruko baba omo atemo on fa ku ojijo ni ba o o ro na lo wo o se be Jesu Oluwa wa
1: amen fire
0: mo fi Olorun bi o fi aye re fun Christi nbe kebe to ba tin gbo mi faye re fun Christi ona miran o si wo kan internet ti tu opolopo asiri omo kan everybody ti o pe Jesu ni ona o ti to ati yi ko se ne kene to ma dodo baba bi o ba se ni pa se re yo da fun o aye kan to wa yi o ni je bi o ileri yo se fun o ileri yo se fun o ori ti e se
1: amen
2: be lo ma phone number yin ke ma pe 090 33 933 0006 090 33 933 0006.

0: pọ̀.
1: Nínú ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní.
0: Ọ̀rọ̀ pọ̀.
1: Nínú àwọn ìwé ìròyìn tí ń bẹ níwájú wa lóòrọ̀ tòní.
0: Ọ̀rọ̀ mọ̀ pọ̀, ó mọ̀ pọ̀ gidi gangan gan mà ní.
1: Nínú gbogbo ìwé ìròyìn ìtàjọ̀wádìí ètò tòní.
0: Nínú ìwé ìròyìn Vanguard.
1: Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ o.
0: Guardian.
1: Ó pọ̀ dáadáa.
0: Daily Post.
1: Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́.
0: Daily Trust.
1: Ó pọ̀ gidi.
0: Ìwé ìròyìn ti a nípínlẹ̀ Ondo di Ogun kọ. Ìwé ìròyìn àwọn àgbààgbà leadership náà ń kọ.
1: Ọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀.
0: Ìwé ìròyìn Daily mọ̀ ń kọ.
1: Ọ̀rọ̀ náà mọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀.
0: Punch náà ń kọ́ o.
1: Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀.
0: Ìwé ìròyìn Primus Times.
1: Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀.
0: PM News.
1: Ó pọ̀.
0: The Nation náà ń kọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Nigerian Tribune.
1: Ó pọ̀.
0: Àwọn ìwé ìròyìn tí ń jáde ní Tìbútò orílẹ̀-èdè àgbáláyé náà ń kọ́.
1: Ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀.
0: Àwọn ìròyìn náà ti ń jáde ní Kọ̀rọ̀kọ́ndú yàrá ìròyìn wa ń bí ìbáyìí náà ń kọ́.
1: Ó pọ̀ dáadáa. Ṣó
0: pọ̀ gangan gan.
1: Ó pọ̀.
0: Ṣó yampian.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ṣó pọ̀ yẹ́yẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó ti yampian tó pọ̀ yẹ́yẹ̀ tó jẹ́ pé lónìí kẹ̀tíkẹ̀tí náà la máa ń kó wáde. Bá a ti ń kó wáde lójoojúmọ́ bá a ta àtúnkó wáde náà lónìí. Ó náà la àkọ́kọ́ máa fi àwọn kókókókókókó tí ń bẹ nínú gbogbo àwọn ìròyìn tí wọ́n ti ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀. Àkọ́kọ́ fi léde tó jẹ́ pé ẹ gbọ́ o ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn kókó ọ̀hún. Kókó kan leléyìí ti ń bẹ ní iwájú mi nítorí pé wọ́n ní kókó báyìí léegun yan. Ṣùkú léegun àgbàdo kákàròyìn ká ba bẹ́ẹ̀. Ó náà ní iye tí a nílé iṣẹ́ Glo 99.1 FM. Ìròyìn tí mo kọ́kọ́ tajú kan tí mo kọ́kọ́ rí kókó rẹ̀ leléyìí o. Wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Ayédàtiwa ó mọ̀ ti jẹ́jẹ́ wọṣẹ́ fún gbogbo àwọn kọmíṣánná tuntun kan àti àwọn bọ́ba jíro àti àwọn tí wọ́n jẹ́ alága ìgbìmọ̀ nílé ìjọba.
1: Lórí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n ní láìpẹ́ jọjọ a mọ̀ gbọ́bi tí wọ́n mọ̀ fi orí ọ̀rọ̀ yìí tì sí pẹ̀lú báwọn gómìnà àti àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndín ní ogójì ti ń bẹ láwọn ìpínlẹ̀ gbogbo. Àwọn náà mọ̀ ti ń gbèrò lórí bí wọ́n ti mọ buwọ́ lu àbá léyìí tí ó mọ̀ ṣe ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀.
0: Àjọ EPOB mọ̀ ti dá sí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027 wọn ní. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò kọ́ ní ọ̀yanjú gbogbo àwọn súlàsúgbà àwọn ìṣòro tí ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Ẹ jẹ́ ká lọ jòkó ká jòkó ká ṣe ìpàdé àpérò tó ní owúra.
1: Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta wáyé pẹ̀lú bí ìpolongo ìbò ti ń tẹ̀síwájú sí ipò lóríṣiríṣi léyìí tí yóò wáyé lọ́dún 2027 ṣòwò rẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ kan o, ó ní ṣe rí èyíkéyìí àìsàn tí wọn kò bá lè wò ní Nàìjíríà. Iná ni kó kúkú gbẹ̀mí lẹ́nu òun ò bóun bẹ́ẹ̀ di ààrẹ lẹ́yìn ní Nàìjíríà ta wáyé.
0: Bó ṣe jẹ́ wípé àwọn àkàndá ẹ̀dá mẹ́fà péré náà ló kópa tó jẹ́ pé tí wọ́n fẹ́ díje fún ọmọ oyè sílé aṣòfin àpapọ̀ lẹ́yìn. Náà ló ti mú kí àjọ elétò ìdìbò ni ẹ wò ó. Ẹ̀yin àkàndá ẹ̀dá ènìyàn ẹ túbọ̀ pakuru mọ́ kẹ́ ẹ lè pọ̀ jọjọ nínú àwọn tí ó mọ kópa nínú ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
1: Bákan náà ni Ṣòwòrẹ́ náà tún ti sọ̀rọ̀ sókè o. Ó ní ṣe rí ọ́fíìsì aya ààrẹ lẹ́yìn náà ni kò mọ̀ sí lábẹ́ òfin ní Nàìjíríà. Ó ní bóun bẹ́ẹ̀ di ààrẹ lẹ́yìn ẹ ní gbọ́ pé òun dá ọ́fíìsì aya ààrẹ sílẹ̀ yun First Lady Office.
0: Bákan náà ni igbákejì ààrẹ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó mọ̀ ti ṣàfọ̀mọ́ mọ̀ yànnànà ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn gómìnà mẹ́fà kan lẹ́kùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Lọ́ba sọ wípé oníṣẹ́ rí gbogbo àwọn gómìnà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wọ̀nyí ò ní gbẹ́ngbẹ́ng ni wọ́n wà lẹ́yìn Tinubu.
1: Lórí ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Abia náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Alex Sotti ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun ò ní fààyè gba bàbá àṣálẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni òun ò ní di bàbá àṣálẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀. Ìní àwọn òṣìṣẹ́ ti ń bẹ gómìnà ọ̀hún pé bàbá ẹ sì dákun ẹ dábọ̀ ẹ ṣèrànwọ́ fún wa o ẹ bá wa jáwé sọ́bì owó oṣù tá ń gbà bẹ́ẹ̀ sì ni kí ẹ máa mú ìgbéga bá àwọn ẹni tó tọ́ sí láwọn tí wọ́n ti wà lójú kan náà fún èlé ọdún méjìlá.
0: Àjọ aṣọ́bodè ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀ ti ké gbàjarì wọ́n mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ta àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lólobó. Wọ́n ní ojúlálákan mọ̀ fi ń ṣọ́rí lọ́wọ́ tá a wà yìí àwọn oògùn olóró kan tó nípọn tó lágbára yọ mọ̀ lu gbogbo ọjà tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pa bámbám.
1: Tó kọ́lọ́ mọ gbà wá kọ́lọ́ mọ ṣàánú fún wa. Gbogbo àwọn ìròyìn yìí àti àwọn ìròyìn míì ní láǹfààní láti mọ gbọ́ lẹ́nu wa lóòrọ̀ òní. Òní náà ni ọjọ́ ẹtì láṣẹ lọ Elédùà. Gbogbo ohun tó ti ń dẹ̀tì nínú ayé wa Èdù Ọba òkè yóò bá wa tì í sókun ìgbàgbé. Ìlà fi ń kí ẹ̀yin mùmìnì mùmìnà à ń fi Yusuf a fi ń ṣe atọ́ka sí àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí lónìí. Tá a sì ń sálámọ̀ sí pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bí sí. similar lo jaji awanare ti atin se alhamdulillah loni ti se ojo jimo ti amo lo si moshalashe ti alo ruku fun olohun oba adupe lowo olohun ala ti o tun mu wa wa sode eto oropo toro toni akiyin o eyin lesson christiani na akiyin eyin lesson abalaye ati eyin ti e ti e se kankan to je pe e wa neutral se esin abalaye se ti muslimi bes ni se ti christiani e sa mo pe inu okan yin bayi na ni olohun wa to Ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun ti ẹ ṣeun
0: Okay, ne kalo kan ti e fo ni si mi o ko pe kini kini o. Emi o mo pe won ma n so e won ma mu irun, irun ti eyan ba je lale ana. Emi o mo pe boya lana pe eyan ma n so di ojo keji ti o wa papo.
1: A
0: fi gba ti mo ri Yusufu. Jesus Yusufu le se wa. A fi gba ti ruku be tin kuru ni nga. Ki lo de Olorun je, Olorun ti je awon
1: irun kan. O je gbese irun ni.
0: Lati bi je eta.
1: O wa so gbogbo re papo loju kan na.
0: O ni tori gbogbo o fe ko ba mo ojo ji ko mo ko lo si ji mo lo.
1: O ku lo.
0: Bo ba ko lo ji mo ko lo fatai o da ma danu ara wa dun ninu wa yo mo dun ni ani banuje lagbara lowo eledumare jimo oloyin jimo alayo jimo alalubarika ona ni jimo oni ona lo ti je yo si ma je fun gbogbo apata pata porogodo ati mumuni o ati elesin christian ni o ati elesin alabala aye omo ya kan na ni gbogbo wa bo balabe bo ti wo ko ologun oba kan idu eledua kan ona la kepe ba ti npe yo si ma je wa alade tin je ade ni yi loko ti mo nje baba oni keke worldwide only over gratitude the universe olowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo emi a ma so ni gbogbo igba ni gbogbo ojo ti oro ba ti ka mi mo ori ategun yi wi pe adebise mo se bayi
1: agba ole
0: ni awa ma nji sise ti ana o na ni a se mu se wa lokokodo nitori pe kebi mo ba pa wa awon agba ole won yi tan le irise yi tebi ba npa won ni koro yara awon lo men tokan o re je kin kokko gbera so bayi lati odo temi nitori pe won ni ile bayi na lati nkeso orude o lati ipinle ondo loju ewe kan ninu weroyin di o nibe mo mati ri iroyin kan to je ko de mimo wi pe gomina ti antia ni ipinle ondo ayedati wa o ti jeje wo se fun commissioner tutun ati awon boba di ati awon ti aje alaga lawon lajo kan eyun ne ipinle ondo gomina ipinle ondo eyun do kita loki ori mi saye dati wa una ne o ti jeje wo se fun commissioner kan ni ojo bo eyun tin se ti ana ode yi ati awon boba jiro kan ati awon kan to je wipe ti won je awon alaga lawon ajo lajo to nbe ne ipinle ondo o wa kesi won o so fun o ni ewo se ri awa nwo yin o tori pe ani ifokantan ninu yin o na lo je ka gbe ise tabu atabu ayi un lo je ki agbele yin lowo ha ti fe ke ja wa ni tan ma nse ni ke ti si waju lati se ise yin bi ise ayeye yin na lo waye ni gbogan isayeye eyun ti a mo si domu ti nbe ni popo oju ona to lo si igbatoro ni ilu akure bakan na ni a tun ri gomina na ti o tun bere si nse kilo fun gbogbo awon ti o yan si po wi pe e mo mo bara yin je orogun o ati wi pe nta pe ni pe ke wa se o na ni ke wa se ati wi pe e mo je e mo se asilo agbara ati pe ki e mo se asilo awon nkan to je ti araalu won ni lara awon na ti an jeje owo se fun ona ni erelu taibat yemi olorun to ba gege bi commissioner fun oro akanse ise right honorable abimbola fajolo gege bi bobajiro lori oro ayika oloye adeade niyi gege bi bobajiro lori oro awon ilu kereje ati idagba soke awon ilu ogbeni mu iwa ogun yemi ona ni amanyan gege bi bobajiro lori oro igbokegbodo oko ogbeni femi fadairo oni ayan gege bi bobajiro lori oro awon akanse ise ati ogbon atinuda ati right honorable iroju ogun gege bi bobajiro lori oro n to ni se pelu ile asofi ati isofi lapapo ni ipinle ondo ati awon ikan mi to je wi pe ti won tun yan gege bi awon alabasisepo pelu gomina ni nbe o loju ewe kan ninu we royin di hope eloka lakatambe
1: oluwa ni olusagantan mi na ni mo se fe bere loju we royin di guardian loju mo ni pelu bi won tin gbero lati da ile so lopa ipinle sile lo elede yi won ni awon gomina kakiri le yi ati awon ilegbimo asofin mererin din logoji tin be lawon ipinle gbogbo ina ni won mo pe kelubi won ti mo da ile so lopa ipinle sile o ti won si tun mo se atunse sawon awon alafo tin be ninu abado fin ohun won ni nigeria to tin reti bi won ti da ile so lopa ipinle sile ina ni o tin wo aako bayi leyi ti ilegbimo asofin apapo yo fi mo gbe atunto si iwe ofin to ro mo leyi ti won ko lodun ta wa yi lo sawon ilegbimo asofin mererin din logoji tin be lo lede yi fun agbeyewo ati ibuwolu won ni ninu abo abado fin ohun ina ni pe o kere tan ilegbimo asofin mererin le ni ogun 24 lara mererin din ni ogoji 36 ina ni won godo faramo pe ki won mo se atunto si ofin ohun lati mo se idasile ile solopa ipinle won ni ibi ti won ba oro de bayi ina ni won ti mo pe kelu bi won ti se idasile ohun gan ni sansan ibi ti agba re yo ka bi won ti mo kowo si bi yo ti mo ni akoyawo ati bi yo ti ni ibasepo pelu ile solopa apapo ile nigeria won ni igbese yi ina ni ko mo seyin bi sudasugba aisabo ijinigbe ati iserubalu bi o tin waye to fi mo fahakaja laarin ilu meji ati awon iwa ipa mi leyi ti o tin je ko di mo pe gbogbo bi ile so lopa apapo nigeria bi o tin se leyi pe o sese o ki owo jare ko mo le na da won koro kan dukan lawon ipinle ewe bi won ti mo abado fin yi wa ina ni won tin gbe lo bayi si awon ilegbimo asofin kaakiri ipinle gbogbo koda awon kan na tun so pe o sese ka won gomina ki won mo si agbara lo lori bi won ti mo lo ile so lopa ipinle fun eto oselu ati bi won ti mo fi deye si awon oloselu alatako won gbogbo e gbogbo e won ni laipe jojo eyan mo nigeria e mo gbo bo tin lo lori eleyi di guardian ni won ko si ati awon iwe royin mi eleyi to jade lo ro toni
0: loju ewe kan ninu iwe royin di san ati awon opolopo iwe royin to jade lo ne nibe na mo ti taju kan ti mo ti ri iroyin kan tin be ni waju mi o ajo ipob we sa ti mo won eyun ajo awon omo bibi ile biafra lohun won mo ti soro si gboro aye Shaju eto idibo ti odun 2027 won ni ewo eto idibo ko le yanju gbogbo sula sugba ati aigbore ni yo hun rogbodiyan ti nsele lorilede Nigeria e je ka lo joko ka pe ipade apero ka jo fi koloko on ne kan lo le sikinne shaju eto idibo gbogbo ti odun 2027 awon ajo kan ti a mo si ajo awon mo bibi ile biafra hypob o na ni ati nje kudi mo bayi wipe se ri lowo ta wa yi kin soro pe a tun gbe apoti bojo sibi kan pe atun ni kawon eyan ma teka in lo le yanju gbogbo isoro ati gbungbungun tin sele ni orilede Nigeria nitori wipe oro wipe an teka ni orilede Nigeria isoro lala o na lo tubo ma ndakun oro orilede Nigeria o wa je kudi mimo ninu oro re o ne anise in tawon mo wipe o le yanju isoro to nbe nle yi o na ni wipe ati atoke ati isale atotun atosi wa ni orilede Nigeria kapara wa papo kapi ara wa papo ka joko ijoko apero wipe ka wo wipe ona wo la le igba ta tun le mu ki aye pada ko de ba ona osulu lori pe a ndari ni orilede Nigeria ajo ohun wa je ko di mimo oni cherry isoro to nkoju orilede Nigeria lowo lowo yi o koja wipe a se nso wipe ta lenne to je pe ti won tun fa kale gege bi are ni odun 2027 o je kudi mimi oni nse lo ye kan kokoko fun gbogbo awon orilede Nigeria ni ori ofia ati anfani kan lati wipe ki won le wowo wipe nje nje o ye ka ti le mo tesiwaju pelu awon eto to ni se pelu oro eto oselu ta nba lo lowo yi tabi nse ni ka tun duna dura abi ka wo ka joko ka wo wipe o ni awon ofi mi ta tun le se gbe kale abi ona mi ta tun le to to le mu ki orilede Nigeria ko duro re ninu atejade re kan leyi ti eni ti o je agbenuso fun ajo ohun iman powerful ti o fi lede lana yi hypob je ko di mimo one in se lo ye ki gbugbu wa ka jo joko ka jo fi koloko ka jo jiroro ka wo lona wipe ona wo la fe gba ki n soro wipe boya wipe are bola ahmed tinubu la fe gbe abi awon tin be ni egbe osilu alatako bi atiku abubakar ati peter obi oni oro ti koja be o a se yan olori kan ko lo ro ilede Nigeria kan o loro igbo kan lokan sugbon ka joko ejogo agbero ka ma nto kan loro o tun ni kini kini ongangangan mo mo pe efe ma efe ka esi fe mo kule kule re e koja lo soju ewe kan ninu owe royin di sam e lo ka Laka tambe.
1: Leadership ina ni tun be lowo mi yi pelu bi eto dibo apapo ti 2027 tin kale kun omoye sipo are legbo selo African Action Congress AAC omoye le sowore lo mo tin jeje o oni pe ewo se ri pe anda office aya re sile yin le yi ina ni ko mo si labe ofin le yi to si je pe nigbati o n ba pada wa di are Nigeria on wo ni da office aya re sile o lana ina ni sowore ti o soro yi nigba ti nkopa lori eto kan lori ero mo maworan nigba ti omoye losowore ohun yo mo tenuboro oni ko si ninu iwe ofin le yi nibi ti won ti so pe bi won ba ti diboyan oko gege bi are ina ni ki o tun mo gbe aya re wa lati wa mo ni office na o gege bi office aya re nile yeyun office of the first lady gege bi nto so oni bo nbe pada di are le yi oni gbogbo ilana ati ato ninu iwe ofin le yi ina ni ohun o mo tele ni sisen tele ko si ni si pe boya ohun ya bara kuro ninu ti ofin le yi ti o damo gan ni sansan leadership ni won ko si ni be gan let seri re
0: o da lodo ti mi bayi iroyin kan ti mo tun taju kan ti mo tori lo nbe loju ewe kan ninu we iroyin daily trust yo ni bi ti ajo INEC yun eleto edibo ti orile de Nigeria o ti fi ko loku se ipade papo pelu awon akanda eniyan nile yi o ni bi o ti je wi pe eniyan mefa pere o na lo nkopa gege to si di gege bi omo ile asofi apapo le yi o wa ne e tubo le o wa ni kunra ke tubo po lapo si ke po janti rere ti o mo kopa ninu eto idibo ajo eleto idibo ti orile de Nigeria lo ti bere sin fi ko loku pelu awon ajo awon akanda e dai niyan tin be ni orile de Nigeria nibi to ti nje kode mimo fun won wi pe o da e tubo lo wa enu kunra ke le tubo kopa si ke le tubo po janti rere ninu eto idibo gogogo ti o wa yi ni odun 2027 gege bi awon arigbamu ati pinpin kan ti ile ise iwe iroyin daily trust yi won se yanana re ni won je ko de mimo wi pe ninu gbogbo awon akole oko leyi to je pe ti an ti fi sowo ti ajo ile to idibo ni pari pari re won ni awon mefa pere ninu awon akanda eniyan tin be nle yi awon na lo mo ndije o fun etin se ti omo oye dije sipo ile asofi apapo le yi won ni gbogbo awon mefefa on na won ni ile asoju jofi orile de Nigeria o na ni mo ndije si lowo ta wa yi won wa je ko de mimo ninu ogologo ninu ogoro awon ti anje oludije tin lo si bi egberun marun odin die ti je pe ti won lo si ile asofin bi mejeji ohun o ne ko ti ese eyo kan dondo ninu awon akanda eda won yi to je pe tan le toka si wi pe won je oludije si ile asofin apapo bi kin se ile asofin asoju sofin ile yi won ni ninu ile asoju sofin orile de Nigeria won lo kere pa o n lo si bi egberun merin o ni die yun egberun meta ati ojide ni edegbeta leyi to je wi pe ti o je ti awon eniyan tin be nbe o ni sugbon te ba ni ka wo ida awon eniyan to je akanda eniyan tin lo si ibe bayi o ni pere ti na ni o ni 0.17% ni awon to je pe ti won dije gege bi akanda eniyan o ni fun idi eyi o ni n se lo ye ki won tubo lo wa ni kunra won o ki won ti kun won le tubo po si o ni awon bi mararun ohun awon bi mefa ohun lo je wi pe ni won jade lati nu awon egbe oselu bi marun kan o ni lati nu egbe oselu African Action Congress AAC won ni oludije meji egbe oselu Alabrada PDP awon na ni eyo kan National Democratic Congress eyo kan Action Alliance AA eyo kan ati All Progressive Congress APC won ni awon na eyo kokan ni awon won yi ni o je oludije to jade lati nu awon egbe oselu na e wo iroyin mi tun tin bembe o to po danti rere to ni se pelu oro awon akanda eda eniyan yi e lo soju ewe kan ninu owe royin daily trust e lo ka la ka tan
1: awon yoba lo won bo won ni binu oba tan lori eje o le tan le kana ninu oro ti sowore tin so ina ni mo tun ti padari omi loju we royin pm news ni bi to tin je ko di mo pe nigbati o nba pada di are le yi o ba mo nigeria ba fi ibo gbe ohun de ori alefa ge bi adari le yi dun 2027 tabi eyikeyi igba ti ohun ba di are le yi oni bi aisan ba ki ohun mole o lohun oni lo si lokere lati lo sawo tan aisan yi oni aisan kaisan ti won ko ba le toju ni Nigeria ton e ta wa yi ki won kuku file bayi so wo kadara ki won je ki aisan ohun ki o gbemi lenu ohun omoye sipo are legbo selu African Action Congress AAC omoye lo sowo re ina lo je ko di mo pe bo n ba di are le yi bi ohun ba se aisan kankan ki won mo wulegbe ohun lo si ile okere fun itoju to di pe ohun o fara mo lati gba itoju ni Nigeria bi won ko ba si le toju ohun ni Nigeria ta wa yi ki won fi ohun sile pelu kadara ohun sowo re na ni soro yi nigba ti n kopa lori eto kan lori ero mo maworan kan lana lori bi o tin soro lori inagare lati di are le yi lodun 2027 o tun je ko di mimo pe pelu bi ohun tin bo bayi lati wadije du ipo are o ni eleyi ki se lati wa anfani fun ohun fun alara ohun o tabi mo lebi ohun o ni pelu bi ohun tin gbe igbese lati sin omo Nigeria o lohun fe fara bale sin awon omo Nigeria gan loju mejeji ni ki si se lati wa awon kankan kun apo ara ohun oro to so o mo po dada o pm news ni won ko si nibe gan inde ti se ire loju mo ni
0: wero yi the nation ni nbe ni waju mi bayi lori oro kan to je pe ti o jeyo lati enu igba keji are orilede Nigeria yi o nse ti ma o mo ti bere si yanan na oro ti o so hun o ti se lalaye o nitori wipe alaye loro baba se daada kin ye eyan o oni n o so wipe awon gomina mefa pere na lo sati leyin fun tinumbu oni sugbon oni gbugbun won patapata ni won se ati leyin fun kun tinumbu leyin eto idibo ko mese yo igba keji are orilede Nigeria yi o ka si mi se ti ma lana ode yi lo mo ti yanan na o to je pe ti o ti se awon alaye oro kan lori awon oro kan to je pe ti o ti so seyin wipe gomina mefa pere na lo se ati leyin fun are bola metinumbu ne eyin igba to je wipe ti won se eto idibo ko mese yo ninu egbe oselu ohun won ne eto idibo ko mese yo leyin to fa are bola metinumbu kale gege bi oludije ninu ti se ti eto idibo ko mese yo ti an se ne iguskia nilu abuja ne osu kefa odun 2022 ko to di bi pe won ti o ti dibo ti odun 2023 igba keje are on je ko di memo oni se ri oro ti mo so oni ki se pe mo fi n ye pere ipa ti awon gomina ti on be lekun ariwo orilede Nigeria yi ko ni inu ijawe olubori are ninu ti dibo ti ipo are ti odun 2023 ati ipolongo won se ti ma je ko di memo oni se ri gbogbo awon ti a je gomina legbe oselu APC eyi n to nbe lekun ariwo orilede Nigeria ni mo sugba ati nunbu o leyin igba to je pe ti an ti fa kale gege bi oludije ninu afikun oro re oni ewo oni gbogbo awon gomina won yi ni mo sise takun takun o ninu lasiko ipolongo debi to fi mu ki are ti nbe lori aleva yi ki o jawe olugbori oro yi iyanana oro yi ona lo wa yo latari awon ona kan ti awon kan ti gbe oro ti igba keje are ti o so ni ilu Ilorin lojo ojo oru eyun Wednesday ni ebi to je wipe ti won tin se tubani fun eni ti o je gomina ipinle Kwara Yung Abdulrahman Rasak leyi to nje ko di memo wipe one to fin so wipe gomina mefa pere lekun ariwo orilede Nigeria ona ni o se atileyin fun erongba ati di are Tinubu o wa ni oro Umari be o kin se bi mo ti wi ni an ti ko yi oni oro yato se nti an ko oni mo kan se keneke ni ohun o e lo si oju ewe kan ninu iwe royin the nation e lo ka la ka tambe
1: lati ipinle Abia na ni mo ti ri iroyin meji kan ti mo fe mo wa loju iroyin Daily Post mo fe jopo ni o pelu bi gomina Alex Oti ti n gbianju bayi lati pari sare gege bi gomina ipinle Abia o ti je ko di mo pe ohun o ni faye gba baba sale besi ni ohun o ni di okan gege bi yo ti mo fa omo yi sile si ipo gomina olohun o ni fa ni ken sile bo n ba pari sa ohun l'office ni sa keji ni odun 2031 gomina ipinle Abia ohun Alex Oti lo tin se lere yi lana ojo Thursday nigba ti n gbalejo omo yi sipo gomina tele ri ninu egbe oselu Social Democratic Party SDP eyun abileko Ngozi Johnson chukunyenye ati awon alatileyin re pada wa bayi sinu egbe oselu Labour oni won mo kaabo oni se ri egbe oselu Labour ni ipinle Abia oni ofese mule dandan oni sugbon bo nbe pari sa ohun o lodun 2031 oni ohun o ni fa omo yi sile tori pe ohun o fa ye gba baba sale ogba be na ni awon osise tin ra webe si gomina ohun pe baba edaku edabo e sha nu wa pelu bi awon owo osu bayi ati ipo tawon eyan wa ati wa loju kan na fun bi ele odun mejila won lawon osise teleri ti won ba ajo tin se akoso awon kupona nipinle abiabi meridi ni ogun na ni won tin lawo be si gomina ipinle ohun Alex Oti lati monda si idojuko won lori awon owo osu die die ti won gba ati bi won ti wa loju kan na bi adagun odo lati odun bi mejila o je ko di mo pe won ti gba won sise ni odun 2014 pe won si wa ni level 2 ati level 3 nigbati won gba egberun 11,000 ati egberun 23,000 lokan kan won oni sugbon lati igba na ti di asiko ta wa yi oni kobo kan bayi ko le si owo osu ti won gba o lati odun 2014 eyun odun mejila seyin ki joba ipinle ohun labe idari gomina Alex Oti ki o mo dakun dabo lati ba won wa atunse si eleyi daily post leti ka meje yi ti mo wa fun yin lojumo tun ni
0: a mo fe ko long osu won si waju gbo
1: o ko mo lo duro soju kan na
0: o da leadership ni be ni waju mi bayi bayi lowo lowo nibi to je wi pe ti ajo asobode ti orilede Nigeria won mo ti bere si nke gba njari o ko to to asiko ibo ti odun 2027 wi pe e dakun o e de gba ni nse lo dabi igba ti won ba so pe awon eka eda eyan kan won ti fe ku bitibiti awon ogun oloro si inu oja ko si lu be pa eyun ni awon oja tin be ni orilede Nigeria owo kini ti ajo awon ti asobode ti orilede Nigeria tun be ni ipinle ogun eyun ti a mo si area 1 command tin be ni di iruko ni won mo ti fi gbibonu ti won si nje ko mo wi pe ninu awon eto pepe ati ifimi funle eyun abo re leyi to je pe ti o te ti ajo nlowo ni won tin je ko di mo bayi wi pe awon eka eda eniyan kan awon ikaida eniyan kan ti o fe ki aye ki o rorun o ni an ti bere si nlo kakakiri to tin sapa lati le jiti lati wi pe won fe ko awon ogun oloro eyun to je wi pe awon ogun to le bani laye je won fe ko sinu awon oja tin be kakakiri orilede Nigeria yi saaju eto edibo gbogbogbo ti odun 2027 eni ti o je adile ani ti o je adile owo eyun to ndari ajo ohun oladapo afene nlo soro yi di mimo nigba to je pe ti o fi ti o fi nsise pelu awon ajo to ngbogun ti gbigbe ogun oloro ni orilede Nigeria eyun owo to nbe ti nidi idi iroko leyi to nje ko di mo wi pe oya nje ni ke tubo tesi waju o loju na lati ti o nbe laarin awon eniyan ohun won ne nse won ti se pekiti re ki o oko kan to je pe ti Range Rover ti o je ti odun 2026 nigba to je pe ti won fi mu file lo to je wi pe awon oniruru awon nkan mi ti o ye ki won ba nbe ni mo won ba nbe ni igba na bákan náà ni wọn sọ wípé kinikini ọhún mo mọ pé ẹfẹ mọ o ẹfẹ kàkẹsì lè mọ kúlẹkúlẹ rẹ ẹ kọjá lọ sójú ewé kan náà ìròyìn leadership ẹ lọ kà á lákàtún bẹ.
1: Vangard náà ni mo tún gbá mú báyìí lórí ètò ìdìbò ti ọdún 2027 wọn ni ikọ̀ tí ń ṣàtìlẹyìn fún peter obi àti kwakwanso iná ni ó ti ṣiṣẹ́ lójú àwọn ikọ̀ olù polongo ibo mokandini ogota lawon ti won mo polongo ibo kaakire fun peter obi ati kwakwanso gege bi are leyi ati igbakeji are won ni iko hun ina ni yo wa sise loju awon adari awon ti yo wa ni igbonu ikora enijo awon ti yo wa ni igbonu isakoso awon obirin ati ti eto abo to fi mo ti eto ofin ati awon iko mi janko janko saaju eto dibo ti 2027 lana ina ni won se afilole iko yi eyun eleni mokandini ogota lawon ti yo mo dari ipolongo ibo fun eyun peter obi ati rabiu kwakwanso kakiri ipinle merindinlogoji le yi ati olu ilu ile wa eyun nilu abuja eni to je akowi apapo fun iko hun sadatu sani ina lo je ko di mo pe ireti wa pe awon iko eleni mokandini ogota yi ini won gbe eto ipolongo ibo kaakiri korokondu Nigeria de gbogbo awon kona ndokon jokan ati awon ibi ti enikeni ko te mo pe boya won le de Vangard na leti ka nibe gan mo ti mo afun yin
0: wedo yin daily post lo mo nbe ni waju mi bayi lo yi o nibi ti royin kan ti nje ko di mo pe ile ise olopa ni ati bere si ntanaran di nche ore kini win iwadi lori iku awon eni afunra si ko songbo oluwa kusa kan leyi ti won gbe mimi sinu ahamo lodo ajo awon eso abu ara eni labo ilu ile ise olopa to nbe ni ipile Niger ona ni ati bere ori kini won iwadi kan si on to sokunfa iku awon eni afurasi kosongbo oluwakusa kan leyin to je pe ti royin je ko di mo wi pe yin se ni won gbe mimi lasiko ti won wa ninu ahamo lodo ajo aso ebo eso abu ara eni labo ilu ti amo si civil defense corps eni to je commissioner olopa ni ipile na Adamu Abdullahi Eleman nlopa ase wi pe ki won se ori kini won iwadi ohun ne leyin to je wi pe kini to sokunfa iku awon eniyan won yi

0: Ni to sele ni kutukutu wuro ojo jobo tin se ojo keta din logun osu kesan odun 2026 gege bi atejade iroyin kan lati odun to je alukuru ilese olopa fun ipile na wa si wa bi odun won je kodi mimo won ni bi pe awon eniyan won yi ni an fi kele o fi gbe o latari pe nse ni won lo nse iwa kusa lona lai gbase gbunte ijoba leyi to je bi pe jadede bi won ti ko won sinu ahamo lodo ajo eso abu ara ni labo ilu ohun nbe ni ipinle Niger sadede ni amo ri oku gbogbo won o won wa ni kini n to wa fa because re kini n to sokun fa iku won gangan iwadi yi o na ni an tin se lo lowo ewo iroyin be nbe o to je wi pe ti mo mo pe yo wu yin lokan lati mo bakan na ni iroyin kan na mo je ki o di mimo lori oro yi o won ni wi pe eni ti o je adari owo ajo eso abo ara eni labo ilu leyi to ti ipinle Niger hun lori n to sele won ti fowo juwe le fun won ni rokun sile bayi ijoba apapo lopa alase awon royin mejeji lo nbe loje owe kan na owe royin punch ati daily post mojo papo ni e lo ka la ka tambe
1: oju we royin punch ohun baba rele ile lo lo tarara won ni ijapa kan leyi tin be ni afin alaafin nilu oyo ina ni o ti dagbere faye leyin igba ti o ti lo odun bi oko le ni irinwo 420 years won si ni leyi ina ni o tun se pataki oke se fun ilu Oyo nikan won ni sugbon fun apapo awon omo Nigeria pe o ni ipa pataki kan leyi ti ijapa yi ti nko ni afin oba alaafin ti ilu Oyo eni to je adari ilu Korosi alaafin ohun bode duro jaye na ni o kede yi ninu atejade kan ni ilu Ibadan lana ojobo
0: Thursday
1: o si dun ni jojo iyun lojo aje na ni o dagbere fa leyin to ti lo odun 420 babare le na ni bayi tori pe baba na ni won pe baba ni won pe japa yi o da ka sha mi mu nigba ta ba pada de a mo gbe lament to wole

0: on ba debe o ohun oni da sile pe ko ni exist labe abe idari ohun bo on ba di are elekeji na lo so pe eyi ti awon adari le yi ti won lo sile okere lati ma gba itoju bi won ba nse aisan oni bo on ba di are o pe eyi keyi aisan ti won ko ba le wo ni Nigeria ki won fi ohun sile pelu kadara ohun bo ba fe gbe mi ohun ko ku gbe mi ohun ni Nigeria ta wa yi awon ileri meji ti atunri mu wa laaro toni bayi kini e ti ri si kini woye tin lori re
1: mo ti so ngba kan re emi o ba ro oga suwo re pe ko ko gbaju mo ro anja fun eto ilu ko ma ba won se oselu rara ko nkan mejeji yen ko ko ya lototo kan do loto oga o le se oselu ko mo npa ko oselu o
0: se ka wa so pe yi to so yi se ko ba mu ni abi
2: bo wa ni bi pe ti o baba won se awon
1: maybe ko ba mu ko de le se gbogbo nkan to ga suwo re nso won yi ko ko ro ko
0: ta ba ni be ka wo na sa
1: lo to o ye ka scrap office of the first lady
0: ikeji to wa so pe I to wa so pe bi awon ba sha isan ki won mo wule gbun lo si lokere se yen na ko yen o possible ni
1: 100% true ehn nkan to so yin temi na ba fe campaign gege bi are nkan temi na ma so na lo so yin
2: gege bi aja fe to mo ni yan
1: emi gege bi enikan ti agbo ba ti le wo mi san mi logun lati bi odun marun mi paracetamol lo gege bi
2: e sanwo
1: o da
2: e sanwo
1: ogun pe ara nro mi gan mi lo so I saw ti mi o ba ti le wo lori ede ko lo mo fi se mi te olodun mo te je so mo agree pelu nkan ti so wo re so
2: but did you mean so pe
1: now gbogbo mo je soro nbe bayi e ro pa ara lu feran mi ni e je gbe gbagbo e mo pe won feran la jo ti so wo re tin se bayi so wo re ori 50,000 votes ri be la won a je gudu je ra won ton ni fon le kan na million ni vote won 8 million 6 million omo Nigeria idibo fo looto o ko ga so wo re ko nbe yen o
2: looto yi leni nile Nigeria
1: lai gbogbo mo je nto bayi jonda ban pe oluwa ri nkan kan to nso ko ti jumo nbe kankan te o ba di pe e wa do leyin mi bayi e ni re yan kan
2: e wo eyin wo
1: ma jo lo mo wo eyin ni so omo iso fun sowo re just do what you are doing se fo lohun ti e pe mo kan sa nse pe ke lu le da sugbon pe o fe ba won lowo so ti lu
2: Hold
1: on. Oga so wo re ori ju ko ri 20,000 vote ri lati do to tin contest.
2: Lati gba to tin DJ. Oda but wa na le so mo n lo le se
0: ni te ni sata wa ibai boya amo Nigeria wa le wo pe o ti e ti pe to ti e ti n jade o ka ti e fi yi se so fun o
2: awo yoruba ba mo kan won ni ode orunrun e ma pa kun gba
1: e te ti wa ju ni wa
2: e se ka wo iroyin kan na to be nbi awon ajoy pope won ma soro kan si gburu aye bayi won ni gbogbo kuru kere oro ito edibo ti a n ba kiri yi a fe fa Tinubu la fe edibo fun pope la obi la fe edibo fun abi atiku la fe dibo fun won ni po nkan lokan won ni ko le yanju isoro oro orilede Nigeria won ni aya fi ta ba joko ijuku apero nje ro wi pe won riso ati wi pe njo le possible
1: awon odoro kan ma nwa to da bi oro so wole ta se so tan o to oro pon bele lele bayi but omo Nigeria oni fe gbo tori ibi to oro yen gba wa awon messenger oro yen ipob ni won pe ni awon ni o si atona fun iroyin bayi iroyin to da ni message to da ni sugbon omo Nigeria ton ba ti le gbo latodo messenger ti message yen ti wa o ti di wahala ko kan wa te fe gbo se ti sugbon nkan ton so yen loju tu Nigeria o dijo ta ba to joko emi tin ba je are Nigeria the first thing ti ma se ni mani e kuku ja joko sika kuku pin tabi ka do joko ka se ni pinre lare ka rira gege bi okan if we cannot work together as one country emi yoruba emi ni ibo emi lausa wallahi nigeria le tesiwaju e ja ku ko ni ka ku emi o so pe ka pin o mo mo kan so pe ta pe ro ba need ka ku
2: joko ijoko apero
1: ni rwanda is one of the fastest growing african countries leni as we speak today ni gbogbo de agbaye rwanda je orilede la africa ti gbogbo agbaye nwo pe awon ile isowo lo siwaju won o lagbara je ju bi odun bi ogun odun abodun mewa seyin ogun eleya meya pa orilede yen di asan igba ti Paul Kigame current president wa de o wa so fun won wi pe e wa o ni orilede yi e mo gbo ngbo pe eya bayi ni mo je mo today in Rwanda to ba pira eni husu abi ati oni oruko ton je npe ba wa se pe Yoruba to ba so pe Yoruba ni kan wa sofin Nigeria bayi pe ko wa lo sibi kankan so pe omo

0: we go so pe Yoruba won ma gbe ile won
1: omo Nigeria ni mi
0: omo that's the only thing you must say o gbodo so ni Rwanda pe omo iya bayi ni mi here is a criminal offense wa lo won si isoro isoro iconstitution to ba wa ja ni Nigeria ni yen teyan ba ti ni to ba ti je ba lele to niyawo meta bi Nigeria ti niyawo meta ti o so fun awon iyawo meteta pe awon omo mi o ateyin iyawo mi o gbodo gbo pe eya pe yara yin soto o ikan na gbogbo wa nu le yi o eni o ba ti le se yen ile o le toro ile Nigeria o toro ko de le toro ta ba ti ri yo ba bi yo ba ta ri ibo bi ibo hausa bi hausa eja kuku eja oku jo so ni tubinu bi ko ni kaku lo nlo je
1: sugbon oro eto idibo ti an ni pe ko ye ko waye to le possible
0: pe eto idibo ye ko waye bi ti bo
1: pe kan ma se to idibo
0: ni 2027 kina wa fe ka se ko mi ti ka lo yin da da o ti
1: bo ma ni ka joko ijoko apiro
0: ah kan ma wa dibo 2027 ko so ron bi yan
2: Bawoda heje ki atumo tesiwaju baye da ko mo binu ati si oju opo le nigba to ba tu akoko wa mo je ke wole gomina ipinle abia ohun na soro o pelu bi o ti nwoye bayi lati pada dije si ipo gomina ohun lodun tin bo fun sa elekeji titi di odun 2031 oni ohun oni faye gba baba sale ati pelu pe ohun oni fa enikeni sile lati mo gba ipo na lowo ohun o lodun 2031 he oro ti Alex Oti ti o so yi tin gbo lokun jo kan lawon gomina to je pe tawon na ba tin kuro bayi won ti mo fa ni kan le bayi pe eni ta fe ko tese waju ninu ese wa leleyi o
1: patata bole
2: ko tese bo ko le mo won tun o ma duro si abe akori kan ti won pe ni continuity pe kon le ma tese waju ninu ise ti won ti jo bere eyala fun awon ti won jo wa ninu isejoba ohun gan ni sansan fun bi apere awon gomina awon igbakeji gomina ti gomina ba tin lo won fa igbakeji won sile pe continuity awon fe ko ma tese waju ninu ise won oro ti Alex Oti wa so yi kini erongba ti lori re se ori so ni abi horo awurujo osiru na ni mbaka
0: ile ite sogbeyan ile ite kadien le le mi do ti awon awurujo ti lu gba ni awon go ma tenu mo kini go fa awon yan ko si mo se le feran e to ibi to ba ti soro ti o ye ko temi ri pe o fole le ite se ma so fun yi mi o gbodo feran e de bi pe ko mi kin wa ma ri nkan to se ti o da ti mo le so Alex Oti ohun ati Peter Mba awon gomina temi fi se akajuwe niyan owo waju la won yen wa ni o tente sugbe le ta Alex Oti so yi o fu ti fe te ko so don be
2: iyen ni erongba ti yin
0: awon ju gba ni mo le fe ri daju le de nisinsin Seyi Makinde the same thing yin lo so ni last year e lo gogo e ke Seyi Makinde ni laye ohun ni lowo si pe eyan kan fe
2: be o so be
0: so ki wa ni Alex Oti fe so to fe je tutun si mi se ni mo ti fun tedo oloselu Nigeria gbogbo eni mo mo
2: e ti 2-1 wo
0: adonsun adonji ni Seyi Makinde so ju be lo
1: e te ka wa si oju oko le bayi fun gbogbo omo Nigeria ti ati jo ngbora wa lati kan ka mo na ki won le ba ni pe kelu awon oniruru awon oroyin ta ti ka ati awon oro to ti jeyo ta ti jo pe kelu pelu lamento wa number to si lo sodo wa leleyi 0805 551 1110 tabi 0706 677 1822 hello
3: akushi alo
2: esun e karo
3: oke gbogbo elebe ga lati oke aro
2: esun
3: ejo school fees ni ondo state 30,000 40,000 50,000 ejo se governor ipinle ondo ani dati wa se o si n pada bo wa to ni ta gbangba the national federation no do state won pada bo wa so ta gba ba awon sc ssa pa atawon oloselu apc se won se pa won ta pepe wa so fun wa pe education is free lodo state ni abi awon na ti gba wi pe ko se education is not free lodo state osowo re o di are ko di are dodo to ba ro soro o di dodo ko so emi gan fun ara mi ti mi se oloselu mo tin so ti pe ti mi se oloselu tin ba di are nigeria mi ni doctor faculty iyawo mi fe wa sise sin lu ni ko wa jeun ti yawo ba je medical doctor ko lo dipo kan mu ni federal health my ko ma se ti lu nbe ti yawo ba je banker ko lo dipo kan mu ni minister of finance federal minister of finance ko lo ma se ti lu nbe ti je pe ko ma pin gari kulikuli kiri gbo ko se pe ko ma jeun si ilu lorun tin ba de di president nigeria I don't need any special advisor I only need special assistant ko mo ni mi need advisor but the money I got my power of follow me go open here. So I don't need any advice at all. I only need that assistant. so sowo re o ri so bo se ko so na ni
2: e se won eyan po loju opo yi nitori akoko wa e ko
1: ju ka ma gbe pe hello
2: e se karo
4: hello go be mo kini me yan o
0: e ko ju mo se
4: na joge lu pe lati ta bo la be jana la ko jana wa ni Nigeria so ti ba ni ka wo le wo so won to ma le ti se daada ori pe ni be ko ti pe anybody lo ngba so ru le okoku ti ba e ti se oloku de ka so oro pe kan je ko wa le o la gbo lo Nigeria ni ba je o e ko je da ko ta
2: e seun fun da si
1: todo yin e se adupe hello e tin be pelu wa o
3: hello
2: e seun e karo
1: e ko jumo
3: e zip lata kure do soro
2: e seun boy
3: oga be me mo kiyin e ko ko ko se lodo a ku yin lede
0: amen
3: seri ti e ko yan mo fe so olorun a la wa ni state ko si nko te ba so pe e wo gogo wa la te se e wo bo se yin lagboda ni do pa won yin o ti mo yin gege bi olotito mo se ma boruko yin je niyan e je fun do state le iwa baje to wa lo do state oju to mi elegbin lo olorun o saanu wa ni state ni mo dabo
1: e se fun idasi ti do yin bi hello
2: e ta le o e karo
1: e ko ojumo o
3: e wo se mo ki papo bi nbe le yan
0: olorun
3: ma wa pelu yin
0: amen
3: emi ti ni lẹyin lati okitipo pa ni
1: agbo yin
3: nkan ti temi kan fe so oni wipe mo fe bere ibere awon bere kan nbe oni wipe gbogbo awon ti won yan gege bi adviser iwa adviser na fun governor boya awon ise adviser ni o wipe ki governor kan kan so pe free education because won so won ni free education free health ye nkan kan free omi omi a ma san kan kan lati gba yen ewo la ri nbe o gbogbo ita kan so yi awon omo Ondo state ati mo bi ta nlo baba fun ara e o mo pe o ti de ba so ti wa ni pe by all means won pe won strike gbogbo and people out of the party Ondo state komo gbogbo adura wa
1: e se fun idasi todo yin bo ti ri lo kan ya won la won se ju
3: e karo
2: e se we karo
1: o jumo o
3: ani olorun ko ma ba yin gbe
2: ami wa te yin
3: koruko mi ni Wole David Solomon ami de lati lo kakoko mo ipo Nigeria se ma gara eh gege gboro osogun re eh mi o ta pony body sugbon mi ka ro pe osiri ni gbogbo patapata ka te ni gbogbo oro ti oru baba wa Tinubu won so gaju eto jo le lo nigba ti won fe wole pelu gbogbo to alowo won pe awon iya won ni omo oloko won ti lowo o lawo odido Nigeria igba ti won wole bayin ko gbogbo owo to won police awon ti won ori je nbe so gbogbo won yen oro baba ida ti wa nipa oro pe free education se owo ta nani school by awa la ban kata anu won se je ke Nigeria ko dara e gboto
1: e se fun idasi todo yin o hello
2: hello e tole o to 0805551110 tabi 0706677 1822 ini awon number ti e fi le ba wa da si nigba ti a ba re ti ki pe ko ma wole awon eyan ti won ti ba wa da si loju opo Facebook na ti po daada o da ka gbe leyi ko do pa lo Facebook e ko jumo o ni papa pa
3: e ka ro ma
2: e jumo
3: baba lemi to mo kin yo
0: e ko jumo so
3: oro ba ma ran lowo
0: amen
3: sa uruko mi ni engineer omo last joker baba mi ejo e ma e tin so toro bo o ku so wa awon adare wa awon adare wa won ara won ko toro baba amo se bi se lo le jita o toro yin e ma so e o si do ko se e wo e wo awon e wo se bi awon omo le wi awon ko tu awon obi non ko te omo le wi e ba e wo e tra be sin bo ti bi pe bo be e so re ko di je baba tun bu yi a ko fe ni mi tu
2: oda erongba tin ina ni
1: eleji mo
2: eleyun ka doju opo Facebook omojola odun yemi won ki wa chaplain Jonathan awon na won ki wa Frederick awon na won ki wa omolaya degbami gbe awon na won ki wa oni happy weekend shun shun
1: akin
2: ele blessing won ki wa comrade Ebenezer won ki wa Oye Dile Akinwumi to sin maje ka didigba Lukman awon na won ki wa o Akingbe Sote Muiwa awon na won ni go for Sowore erongba tin ni Daniel Jaffet woni Mr. Obembe you are too much I love your deep reasonable and down to earth analysis please keep it up won gbori yin fun yin o Taiwo Akinbi woni ejowo e ba wa so fun ijoba ipinle Ondo pe owo ile iwe ti awon obi san ti poju woni loju ti won o eyun Taiwo Akinbi o woni ko ye ko ju egberun mewa 10,000 naira de bi pe awon obi won ti wan san bi owo 30,000 woni se ile iwe ijoba na ni oda Gbenga Jimo won ki wa won gbadura fun omoba obembe won ni chief obembe thank you for your good job may God continue to lift you higher in Jesus name Michael Babatunde awon na won ki wa bidakun ima won ki wa pastor high saint ezenwaka awon na won ki wa kaluku yin hin na ni moriri yin o pe eseun seun ti e tun ba wa fi fe gbo eto to ni adeyin de wa loju opo facebook ati eyin ti e pe wole ati eyin ti e lanfani lati ba wa da si amoriri yin kale patapata omoba eja rele wa loni
0: to horo kadi mi kolon saba yi awon olori wa lokan pada kolon ba fo ton olokan eyan ara ile oni osan wa o a tu pade lojo aje tin bo
2: be ni ipade wa tun di ojo aje lori akotun itu oro po sugbon ago kan bo loson ni odori eto kayefi nla oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore ebirin yan mo kan bayi bi egba agbe jomo ndagbere pe ire la fi pade o dabo
1: Ora ba tin lo lopin ose yi lagbara lowo Eledumare gbogbo tin pin ni ewu isele ijamba okoko mo ni isele senike ninu wa o a lo ri a bo ri doju aje keke bi elenikan mi ti wi alade tin ji ade ni iloko ti mo nje o baba o ni keke worldwide only overgraduate in the university lowo ri iya loja kan soso ni Elumare wo

0: alhamdulillahi wahada alladhi ahadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an ahadana Allah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa sahabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa man wala muki olugbo mi kabo si ori to ti atin reti ile ti se dawatul haq ipepe otito ipepe ododo ipita ti mo yan na nipa eto awo esin Islam ba ti josi folo wa ba liki ola ba ti fi ife ba wa ta jo ngbaye ba ti fi ba wa lu yala je lesin kan ni abi ayese lesin kan na ba se fi if alafia ma gbe po la yan ara wa o na ni to yi mo yan na o ko temi o na ni Abdul Qadir Ibn Sheikh folon so bi to ti wa da to olohun gbe kale gba owo amaba wa oluko wa agba asheikh adoktor alhaj Abdul Goniyi Baturi baba dada transformer orire baba ko ni baje yo ma da si alekun ori olohun alekun tesiwaju emi gba lafi ara olohun ko ba fi jinkin ola amin labebe mo ki awon abenuga wa nikan ta wa yi am baba wa Dr. Ezekiel Kayode Akande baba ko ni baje o yo ma da si gbogbo awon gaga lele kan je kana laki Olorun ju ma da si ijajo ni asipe daada labebe a lo sodo awon ton je adari wa ninu esin nipinle Ondo ta wa yi boya to yan baba wa baba wa imamu baba Bashir Alim imamu ilu Ondo ton je alaga bambam fugbo tin je awon imam ati alfa nipinle Ondo ta wa yi baba Olorun je saju fun ape o ola amin a lo si ilu kare ton je igba keji won baba wa Abubakar Abbas baba ko ni baje yo ma da si a wa si ayingungun bi nti ati ma ki baba wa olola wa alhaj asheka doctor Abdul Hakim yayi akoride albarika abu Abdul Basit Albani baba wa ti imam ti ilu akure the state imam JP gbogbo esa po si be na ni olohun jo ma da si ko ni baje o alekun ko ma se olohun alekun dada olohun jo ma ba yin afofere lo si ilu owo jati ma ki am baba wa khatibul umma doctor Yunus Anola Ali Imam awon na ni imam ti ilu owo baba ko ni baje o alekun alafia ara emi gugun te fi na pe gbo awon ali umma ngbadun yin daada ko ni baje gbogbo yin pata olohun olohun baba lo re mi ola amin baba wa baba wa Batuta Mufti Diak na tun je fakhar ul ulama akin yo baba ko ni baje gbogbo awon fasirun baba masud ke u yemi baba fasirun ti lo akure latara ti wa ki gbogbo awon fasirun ni luko kan gbogbo kan la ki awon afa po awon imam po olohun ja jo lase po latari daada la ilaha illallah ntori asiko wa baba wa doctor baba wa professor Oniide won ti wa pelu mi ni yara gbon sa fe laaro yi lati tun ma tesiwaju nipa bi ti afa wa alimam laduba ti won ba eto owo sakayi yo ti won ba dinose to koja gba lati mi ma pe ogbon seju akoko lori to dawatul haki yi o na ni awon ajo Zakat and Sadaqah Foundation ni won ma nlo lati fi yan nipa owo zakat olohun ba gbe ka ninu alquran ti se opo kerin ko niyan ehe pe kale ba mi pataki e kini je saka iwo anu se ni awon tolorun ni ki aku won afa kokun ti tun se ko mo wa se danu lasan ko se kan awon mi na ti ara ni o na ni eto yi wa fun inshallah atuma te siwaju le ni ko le ba le ko la ko tun fun wa se baba wa professor awon be gbo yin assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bakana baba wa oyekola ana ti wa pelu mi ni ya gbon safe awon admin officer wa ni e ko ana ba salama sile
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to won na ni ati gbo yen inshallah rahman gaga bi a se lu luko re ni gbogbo ojo mejo ojo mejo bayi eto back to school inu awon boya anua program ti mo wa inu Zakat and Sadaqah Foundation abawon ko tale program won sa je ko sa n ba eto lo be gba awon itore anuko kan sa ma n waye latara Zakat and Sadaqah Foundation yi just be gale fun yin ti sin je nanu n ta ba gba lo da awon ti won ni ka distribute fa awon to ba ku de ka to fun inu le to n lo lo lo ba won ni back to school awon mo le iwe won ti wole awon ti o ni iwe awon ti o laso le iwe awon ti o laga awon ti o ni bata wallahi won po awon yan sunkun gan ya esko yi yo vo ori bakan fun awon eyan so gbo en te ni na edakun ewonu eja do eja parapo pelu awon ajo yi gbo ta ba ni ka fi ran won lowo ka na le ba ton fi ran gbo awon to wa ni grass gbo won ko le yin le mo sugba awon won yi awon lo nu oko won lo nu aba la fi lo fun awon eyan ni to ba need so inshallah so ile to tun wa ile ni na gbo apata won pada ma fi ila won le te ti ma pade won lati ma fun won ni gbo n te ba ni aga ni aso le iwe ni iwe ni batani owo ni ka ma fi ran won lowo awon na won ko pa mo lasan won distribute ni intun mi won adun si ni pe ibi to office won wa ibi ti e ri jemi so wa ni ti a ri daju wa ni ti o le si bayo nbe office won wa ni Akure Central Mosque ni waju ogangan office baba wa ti imam ti lu Akure okan wa ti bale baun so come down to Sakata Sodako Foundation lo gbo ta ba be se pelu won olohun o tun ma ran wa lowo ola amin baba professor bismillah the ball is in your court now yema la go yemi po ko le ba dana ni
1: le dana ni
0: inshallah
1: alhamdulillah thumma salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ugbo pe ti olohun ba ni se
0: alhamdulillah
1: ke ti olohun ko lon ba mba anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tawara li wa sahabati bu muslimina ti di ojo gbin di alqiyama allahumma amin pelu ko lon ba bi ti awon ustaz wa laduba ti won ti dro si ni ose to koja na lati ma tesiwaju a ri pe ugbo nkan ta ba fe se ninu islam awa ko la design ye awa ko la ni agbekale
0: wallahi
1: olohun ba to da wa gan gan ohun lo ni agbekale lo fa to vije pe bu nkan ta ba wa fe se o je ijosin ni o je ero igbagbo ni o je eto awujo ni a lo wo pe bawo ni olohun se ni ase ni
0: be ni
1: ha igba yin na la wa to se ni yi ti o fi te olohun ba lorun
0: ka ma ba si ese gbe
1: ka ba ma si ese gbe e seun now so lori oro zakayi won jo ye wa pe awon majemu wa o ti agbodo mojuto koto di pe a ma ni ayo zaka ala koko ninu e ni pe nkan ta ba fe yo zaka le lori yi ugboro je pe awa la ni o ugboro je pe awa la ni
0: Allah
1: bo te ule je pe nibi ti awon baba wa laduba ti won salaye fun wa keyin una ni pe atawa o ati awon nkan ta ni o olohun ba na lo ni gbogbo e dukiya ta ni olohun ba lo ni awa ta ni dukiya olohun ba lo ni so ninu alquran won ti fun wa ni awon ere to po ti bi tolorun ba liko lati nso yi pe ohun kon fi wa se alamojuto lori awon kan to n pese fun wa ni pe olorun ba lo ni sugbon ninu awon aye mi na olorun ba liko lati wa so yi pe ninu oro yin ninu dukiya yin to tun mo si pe ngba tolorun ba ti yonda awon kan yen fun wa olorun ti fun wa ni kapa lori e
0: wi
1: pe ka lo ba wa si fe lo yi ohun ni ibi to toro wa ku si
0: be ni
1: olohun ba ti yonde fun wa en to ba wa ri lo daada iru eni be lo raye wa o
0: allah
1: en to lon ba ba ti oro si lodo to je pe o lo ni lokulo to ba dijo gbinde alqiyama yo ka wo peyin rojo
0: inshallah
1: tun ni majamu ti won wa salaye fun wa pe al hikma fi intibar hadha shart ogbon ti nbe ni bi majemu alakoko yi to je pe olohun ba likiola to ni awon kan te fe yo zakka ninu e tori pe olohun ba lo gbe zakka kale fun wa lati ma yo o se ni opo kerin bi awon baba wa atokun se so nisin olohun ba se ni opo kerin pe e sin yi o e le se esin la se pe te ba ti lowo e wa yo zakka esin yi o pe
0: allah
1: e le ri esin mu dodo olohun ni pipe te ba ti yo zakka so latara be won wa ni olohun ba to wa fi wa se onikapa lori awon nkokan olohun ba fi se ni mo fun wa ni o idera olohun ba fi se fun wa o fa to fi je pe ti yan ba ni moto nisin to je pe o fun ara e lu fo wa ara e ra moto yen telomi ba fe lu moto yen ki le ni o se o yo so pe ejo mu fe ya moto yin yi lo ti yan ba ni ile to je pe ohun lo fowa re ra ile yen telomi ba fe sanfani latara ile yen pe buye ohun ti en wale to fe fi dako awa ba eni to ni ile yen awa ni ejo e ya mi ni ile yin yi lo fun aba asiko die kin le fi dako to tun mo si pe idera olohun ba ni ko olohun ba fun yan ni kapa lori awon kankan bakan na ni wi pe olohun ba fi fun wa lanfani lati ni omi ni rara wa lori awon nkan t'Olorun ba leke ola ti o fun wa yi lara awon alaye ton wa se fun wa ohun na ni pe awon nkan t'Olorun ba yonda fun wa yen Olorun ba fi je kaya to si awon eranko ni e ri pe nisin eranko pe ba fi sinu bi kan pe bi la fun e ko ma gbe o ko le so pe e wa mo eranko mi wa ko wa so pe o le gbe bi bayi emi mo ni aye yi eran o le so be adiye o le so be awon orisisi awon kan ti Olorun ba le ko la da yi won o ni anfani lati so pe emi mo ni aye yi eri oro da bi oro tenant na ni tenant ayalegbe ni o wa ayalegbe lowo eni to ni ile ni ijo ti tenant ba wa se se landlord ijo yen ni ati kokoro nu ile
0: lo
1: ti de
0: be ni
1: o e o le se se landlord o ma gba yonda lodo landlord lori bo se fe lo ile eni lo to o sanwo o ṣugbọn owo to san yen na kin se pe ko wa so re di landlord sinu ile so to ntumo si pe Olorun ba like ola agbara to fun wa pe ka fi ma ni awon nkan boya oko ni boya ile ni boya moto ni boya ati be be lo ipe Olorun ba like ola o fi se aponle fun wa ni ah tori pe ko se ru e fun awon awon eda mi ko se ru e fun awon eranko pe ki won da awon nkan ni fun ara won so eleyi won je oye wa won wa ni delilu hadha shart majemu t'Olorun ba gbe kale pe ko to di pa ma yo zaka ninu nkan o a gbodo ri pe awala ni a le lo mu nkan oni nkan ka so pe aso di tiwa pe a fe yo zaka ninu e a ba fe se sodako ninu nkan ti o nse tiwa nkan ta ba ni ohun na la se sodako a yo zaka ninu e ninu alquran alkarim ati ninu sunna o won fi rin ile fun wa wi pe Olorun ba leke ola se afi ti awon dukiya wa yi sodo wa awon ta ni awon to ye pa wa la sise ta lagun orisise ona le yan le gba ni nkan o o le je pe latara pe igbiyanju pe o nsise boya nisin o kawe gboye o wa deni to bere ni sise o je medical doctor ni o je engineer ni o je lawyer ni o je business person ni o wa di pe unko owo jo unko oro jo ona kan niyan ona mi ni pe eni to ba je iyawo to wa fe okunrin kan o ti leto si ara dukiya ti okunrin yen ni latara pe okunrin a ma yonda lare fun ona eleketa na ni pe boya ti eyan ba ni eni ti o eni to je pe oni baba laye baba yen lowo oni iya laye iya yen lowo ngba to wa to asiko kan iya ati baba yen wa pada sodo Olorun iru eni be o leto lati je pe ko ni dukiya latara dukiya ti awon obi e ti won fi sile so ati be be lo so Olorun ba le ko la wa nso fun wa ninu alquran alkarim gba to Olorun ba ndoju oro ko ojise Olorun ba sallallahu alaihi wasallam nipa mi ma gba zaka lo awon musumi Olorun ba ni khudh min amwalihim sadaqa fi amwalihim to Olorun ba so nbe min amwalihim yen tumo si wi pe fi amwalihim haqqun ninu t'Olorun ba yonda fun won ninu Olorun ba se afiti oro abi dukiya yen Olorun ba se afiti e sodo omo edeniyan Olorun ni mu ninu dukiya won sodako ki won yo zaka ninu e yen tumo si pe Olorun ba se afiti e nibe yen ninu aye mi ninu alquran alkarim Olorun ba so pe inna allaha farada alaihim min fi amwalihim ojise Olorun ba sallam lo so yen astaghfirullah ojise Olorun ba sallam so pe inna allaha dadaju Olorun ba farada alaihim fi amwalihim Olorun ba se Olorun yan le won lori lati yo ninu dukiya won eri iyen tumo si pe hatu rubun ashar min amwalikum o tumo si pe ida kan ninu ogoji ti eni eyo lati le fi fun Olorun ba so latara be won je oye wa pe Olorun ba like ola o se afiti dukiya wa si odo wa bo te o le je pe aso nipile pe Olorun ba like ola lo ni gbogbo e elekeji ninu nkan ton tun mu wa labe o ni pe ni zakati yo anna zakata fiha zakati ta fe yo yi temlikul mal mustahikin laha o di ona yan le wa lori lati yo fun awon ti won leto lati gba zakati yi ni so awon to ba nsise ni ibi ton ti gbe to zakakale fun apere zakat and sadaqa foundation ti o gbe to yi kale won gbodo ri wi pe awon ti olorun ba le ki lati lakale pe won leto si zakayi awon na ni won gba zakayi o fun apere nisin olorun ba ni alfuqara wal masakin wabni sabil olorun ba ka irin eyan mejo kale pe awon won yo awon almustahikin awon lont awon to je pe won leto si ati gba zaka enikan o wa ba wa o wa wa si odo wa ni awon ti won pin zaka o wa ba wa o wa ni ohun fe gba owo ki lo fe fowo se o ni ohun sa je o ni soro ni ohun sa ni di owo e lati se wa di pe eni yi si alai nini se wa nikan lara ipo mejo tolorun ba leke la kasile yi ti o ba ti si nikan lara ipo mejo yen te ba fi le funru eni be lu e ti jamba de hun lodo olorun olorun ba leke la de pe yin je olorun pe yin sejo lojo gbin de alkiamo so elekeji ton fe mu wa ninu oro yi ohun na ni pe awon eyan ti nkan yi to si awon na la gbodo ri pe afun bakan na المال الذي ليس له مالك معين تي اباري دوكيا كان تو جي بي اوا مو اني تو ني دوكيا يان ا مو باتو اني تو ني دوكيا يان زكا وونو دوكيا يان او فون اپيري نيسين بويا اري ile اوا نوا دي تالنتو ني ile ile او لي شاديدي وا كو مال ني اني تو ني او او لي جي بابا awon to ni won ti salaisi ko je pe awon mo won o ti retrace pe baba awon lo ni le ni o bakan na ni a le ri ile a le ri moto atori ja won kan so won ni owo to ba je abi dukiya to ba je pe a me ni to ni iru e na ma sele ni banki ngba mi o telomi ti ngba to wa laye ko ni mo pe iku oya kiakia igba to wa kowo jo si bank o tun wa latara pe ko ni ifokantan ninu yawo to fe ko de fi mu awon ebi na pe ninu bank bayi o mo ni ye million bayi nbe ninu bank bayi ko tun ni akole se pe lara idi to fi je pe olorun ba leke ola ni ka ma se wasoya ka ma se akole niyan mo ni oko si bi bayi mo ni ile si bi bayi yo wa ninu akole wa inu wa soya ta gbogbo gba lo de ka ma update e aso tele yen olorun ta ba tele awon ofin olorun yi koda yo je ki nkan ko rorun fun wa so latara be eyan le ko si bank ko je pe awon ebi e o mo po ko si bank awon to wa je banka yen ka je pe islamic bank fun apere ti won ba wa ri pe o ta bo lo wa nbi bayi owo yi de ti wo zakat eje ka ma yo zaka ninu e fun eni ti a meni to ni abi ta ti se afiti e sodo awon ebi ti eni to ni so won ni iru owo be pe a li yo zaka ninu e bakan na o ni wi pe owo to ba je pe akojo to wu je pe owo ti o wulo fun muju gbogbo mujumu wa nilu fun apere won ni awon owo zakata nyo yi to ba pe government je mo pe to ba pe luwari bo se ye kori to ba pe islam la fin dari bu eto a ma ni bi ministry se wa fun education fi ministry se wa fun agriculture be na la si ma ni ministry kan to je ko ma moju to oro zakayi so to je pe gbogbo awon ton ni ibe ni wa ma dari o ma ko si do a ni ru e na ministry of finance sugbon iyen tun yato die si itan so yi so ibe ni won ma gba owo yen jo si won wa ni owo ti a wa gba jo lowo awon eyan to je owo zakayi a tun se ni so pe se nje ijoba o yo zakat ninu e abi ijoba o ni yo zakat ijoba o ni yo zakat ninu e o nitori pe awon ti won gbe ton dakale yen kin se pe ijoba je individual enikan to je pe ohun lo ni owo yen owo to je pe awon eyan dajo lo to wo ni sub sugbon a ni yo zakat ninu e tori pe awon mujumu wa ti won je ara ilu ton de je alaini awon na ni won o pada se anfani latara dukiya yen bakan na al ardul mawquf wa nahwaha oni ile ta fi se wakfu eri pe ninu awon eto ti zakat and sadaqa ti won gbe dan ton de man polongo na ni oro wakfu wi pe ti o ba ni nkan to pe ohun o ti ni bukata lati ma lo nkan yen nisin o le fi se elomi lanfani aha boya ile ni o le ni e ma fi dako mo fun yin mo fi mo fakale fun odun mewa e ma fi dako ile yi mo gbe kale e ma fi se ile eko fun bi odun mewa leyin yen ma gba pada o so awon nkan to ba je wakfu be yen so won ni won tun fun alapere awon mokufu awon arumokufu mi bi a mosalashi bi ile ta gbe kale fun awon omo alai ni baba aha so won pe ni orphanage home aha bi apere awon ile to je pe agbe kale fun ile eko to je pe ile eko ta wa wi yo agbodo gboye o ile eko ta gbe kale pe kawon eyan ma kon omo wa ko eko nibe lofe ni o kin se ile eko to je pe enikan lo dani fun rare ile eko to je pe ti ilu se won pe awon community kan wa to je pe won ni community school e pe ile iwe yo agbe kale fun awujo wa yi kan omo ma wa ko eko nbe awon na ni won agba teacher fun won tun ma sun owo teacher nbe iru yen ni a nso ile ton ba gbe kale fun ru e won ni yo zaka ninu e community yen o ni se pe ile yo won wa se what e won wa wo pe o le o to bayi o to ye o ni sub kan wa ma expect pe kan community yen yo zaka won ni yo zaka lori e sugbon to ba ye pe aladani ni eyan lo dani ile ewe yen eyan lo dani madrasa yen o fin se business awon eyan wa ko eko nbe o n gbowo lowo won latara be lo na tin gbo jije mimo e ti into nlo nibe yen ilu lebe ti o ba wo zaka ti o ba wo nisab won yo zaka ni ori e won ni bakan na ohun ni pe to ba je pe almokufu ala almuayyan ni fun apere ti baba ba wa to gbe wakfu kale to gbe eto kale pe ele mo gbe kale fun awon aromodomo mi pe kon ma fi se eto eto gbesi aye won abi be ko agbe kale fun awon group kan so pe kon ma fi se eto igbo bukata won ni to ba ti je pe nti a dayan ri fun enikan ni abi fun awon eyan kan ipe zakat wonu e awon alaye o se pataki fun wa lati gbo yi to latara be a le fi mo pe kin se pe esin wa ko lalaye lori awon nkan ti won gbe kale so abi olorun ba le ki ola ko fun wa ni agboye oro na
0: amen
1: so gbo nto olorun ba yonda fun wa ko lo nje kale na soju ona olorun bi olorun ba le ki ola se pa wa ni ashe akulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko lo nko ba dupe fun awon oluko wa nisin ba ya fi la wale ya to wole si agbon sa fe wa ta le pe si lati bere kabi meji abendo ba fe na wosi wa lata gba won atoto ni wata disi siwaju so ko ma pe si 080-355-1110 eleke leka si 080-355-1110 eleke jita tun le gbianju pe si ona ni 070-66-77-1822 ene ga ti pe lekan to di pe ama ti filale ngba na denu ba le gbianju pe pada ati fi aye ti wa bayi lati pe wa wole afa wa oyikola aha eyin lo okan bo ni bo la yan mo ti kan si okay ati ni pe kan hello kilo ko yin bo tin pe ti wole o
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: na gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí
0: kí ló kọ́ yín
3: orúkọ mi ni Mikhail láti òkè àrùn.
0: Mashallah, naam. À ń gbọ́ o.
3: Wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ yọ sàká nínú dúkìá pé ìdá kan nínú ogójì. Ìdá kan nínú ogójì yẹn òun náà ni mo fẹ́ kó bá aṣara ìbọ́. Ó dà pé bí ìdá méjì nínú mẹ́wàá bí nǹkan ni mo gbọ́ ẹ̀dọ̀ mọ̀ pé ìyẹn máa ní ìmọ̀ sí náà ní
1: 2.5% nkan ta ba ni ni dukia lori owo eh lori owo tori pe a tun ma yo lori nkan sin
0: nkan oko ni ti a ba ni mewa oyo amuda meji nbe yun na gan won se mistake loge
1: ah kin se be ni nkan oko to ba ya asalaye lekun rere nipa e ba se yo zakat lori nkan oko sugbon to ba pe ti owo ni 2.5% abi 1 over 40 nkan kan na lo ja si ben
0: be ni so bo se ipele sakata yo lori nkan sin o wa loto sakata lori nkan oko o wa loto sakata ta yo lori owo o wa loto so bo se ri niyan ba bi tori lori owo ni 1 over 40 lama lo igbon ta ba ni le la rin odun kan sira won inshallah ati tun ni pe ka fa oye ko la nbo baba naam kilo ko imbe la ka ba yin re de yin sile o
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ati e ni afa wala abia ni ko
0: amen kilo ko yin sa o
3: ni gba ti e so ni pa sakat
0: kilo ko yin sa o da kun o
3: ruko mi ni muidin lati yakure
0: naam mashallah
1: dukiya yen kan wa nile ti o nse pe won ba mojuto ko sala mojuto fun ti o dagba soke won o ni yo zakat lori e
0: igba tan ba nyo
1: yo ma dikun ni yo pada tan
0: e ba yo lodun yi e bi la yodun kan sala mo yo zakat e ba yo lodun tan yo lodun tin bo
1: yo pada yo tan so to ba pe won o n gberu si ta re ni ba mojuto mo zakat ti wonu e fomo e
0: o si ni e oni we oni bifuduli am wali him
1: oyi
0: to nle to ngbe
1: to ngberu lori e na ni won yo
0: oni bifuduli eh mi fuduli am wali him so bo se ri niyan afa wo yi kola awon to awon yen fe da po mo yin lo gege ba se wi na awon ti ready pa awon fe ko agawa iwe gbogbo asomo la won ti ma ba yin pade awon fe fowo sowo si yin bo na mo se si bismillah
2: office wa ni Akure Central Mosque ni ojoba ni Akure te ba ti wole ni sinu Central Mosque office wa lo wa ni by the right ibe ni office wa wa so ero ba sa wa na ni 070 64 40 41 94 so account number wa oni 11 00 34 53 25 iye ni Albarka Macro Finance Bank elekeji ni 051 27 11 613 lekan si 051 27 11 613 iye ni Alternative Bank. So that's the type of account yi na Agbe Zakat and Sadaka Foundation Akure Agbe wa fun Abi Ondo State
0: inshallah
2: so call abana ko
0: nbo wa ni nbo ni awon
2: so nipa
0: ati wole abi bo
2: nipa oro ti back to school an ra awon yen na ti won kun wa lowo die die ni sugbon ati need ni opo ya turn at yes low gidigan so I need kun lowo awon eyan to ke ni awon kan ta npin ta nfe pin na a ma n lo sawon school ka kiri atawon ti won foruko sile ni odo wa so na ni a ma nse so eto na won ta ma wo na ni pe awon akoko ni pe awon to ko foruko sile office wa a fun won ni first priority so igba yen na la se wa ma lo si awon school ka kiri igba yen na la wa ma se kini o awon to ba ri pe ku die ka to fun ti a ma se fun won ni
0: gba oni wa gbera so tori awon ti wole abi
2: o ti gbera so na bayi sugbon o ti je le ni pe a fe je kikini e na ko po
0: ko
2: to ti po to ba igbe la se mo target awon mo school ti but e lo lo bayi everything ti wa ready sile so nipa oro bi a ba se fe se eto e o so ti wa mile So, but ikunlowo na la se need. So inshallah. So by next week lagbara Olorun ba at my boy she school bi meji meta ni at mama lo titi da inu osu kewa ba ni ma nse ni.
0: Mi se don ipe so pe ke je bi school kale target at Christian school ni o at Muslim school ni o ta mo ba lati wa. Ubeyan le nya si Olorun jo ma da si.
1: Allah
0: hidayah todo ina afa Olorun ba lowo si.
1: Amen.
0: You see daju ti tateyin wa lo.
1: Amen.
0: Amen. Afide na kiyin. Olorun ba wa kiyin. Olorun ba wa so yin dele.
1: Amen.
0: Ma salam wa bushira lakum. Insha Allah ito da'watul haq o si n tesi waju. Olugbo mi bi to ba wa. O ya je alafi Olorun ibuku to po epete wa mi so kale si ile atona olugbo mi ola amin gege bi ase mo mu wa fun yin wojo jima jima bayi ti ose ina lo ti tun waye yen o lada ati lada to wa nbe atawata n wi atayin te n gbo olomo fi do eniko kan wa ola amin insha Allah loni gege bolon ba likola se mo n pe wa gbogbo ojo jima jima ka tun pe wa na ba kan na olomo ba likola o pe o gba musumi kibada house bi lime na shaitan wa jimi bismillahir rahmanir rahim oni ya ayu alladina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wasagu libayya dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun olorun baliko la oni gbogbo en gbagbo dudu gbo en muslimi te ba ti gbo ipe tolo to lu gbogbo ipe kini ipe na ehun niyan o na ba ti pe hun gbogbo n te ba se party e file Allahu Akbar e lo kin fun Olorun baba leke ola oni te ba se leyi o mo lori pupo fuju fun yin o to ba ke ba fura mo be inshallah to jima to nina Olorun jo fu wa Olorun jari kilasiko re baba ikina Olorun jo wa ninu misanu le asana te ni kokan wa ta lo ba pade ni waju Olorun ola amin la bebe ke bi akole ta n tesi waju lori e ohun na ni ideal muslim home ile muslimi bo siye kori gangangangan ehe bo ni ile muslimi bo siye kori to yo po lopo ile lo ni o ti jo yanyan ategun ti gbe panu le mi ko si ntin jesin mo esin ti feri koya ko te si ko te a te we gbo won esin mo ni opolopo ile muslimi kilo si fa latara asife iyawo asife obirin asife oko iwo kuwo aso isoku soro tembelekun ote la ila keni mo ni Olorun o ko sibe Olorun ko si takwa awon eri ti ile ta bayi si pe ko takwa o sa fe ku nbe nti mo sele nbe nanu so latara be on la fini ka ma dara wa pada si pile yen lati igba ti Muharram odun 1448 ta wa yi na ni ati bere eto yi Muharram first abira no su Muharram na la lati gbina ya re kolorun ba le kola ko mo ko ma ti wa leyin ko ma ti wa loju ola amen awa toni na ni mo je episode 11 latara ideal muslim home tan tesi waju lori e amaka to tesi waju to ni bi ta ba jose to koja an ba bi ta ba yin na ni pe ati salaye pa pe awon ti islam ni ka mo fe rara kama fi establish ile wa kama fi establish ideal muslim home wa papa so wa tin leyin awon ti mo da ko fun yin yi o igbalaye re wa ke fe awon mi ti o sinu awon category ta kakale yi so na awon ti wa sin be yen lati wa bere awa silekun minor marriage to ye pe o ti wa yeri lawujo wa to ahe to ye pe o fa awuyewuye oju on islam fi wo ati oro pedophile ta won yan fi ntabuku ojise olohun ti sha nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to odo re na ni oro minor marriage ti bere ari eri kankan ehe ni bi kankan bi go shatara nabi wa muhammad yi na sallallahu alaihi wasallam to ye pe kini da na mi dan ba yi se ohun na ni o ma je ri fun wa ati ofin ehe kullu ma fa'ala hu rasul yakunu shari'an wa amron ugo ta mi na gba ti se yo di ofin ati ase fun wa ka na ma se nto ba si ko fun wa yo di ewo fun wa ka ka jina si so ama oju won islam wa fu kini waju ul islam ala zawajil qasirat aw ala zawaji sigar oju won islam bi tagyir zaman wal balad kini oju islam fi wo ife awon omo ti o ti ti e ti dan kankan mo nu aye pa fe fe ni yawo abi a fe lo to re fun omo ti wa na te pa mi yiji na o ti se kini won ti jo gbon papo so oju won islam fi wo pelu bigba se nyi pada ati ilu ta bara wa so n ti a mo wo na niyan to gbe elomi o kan mo soro o mo so o mo jam talk islam o islam pe pupo wallahi en to sai da ba je muslimi awa afa a ni fi bo wallahi lazim eh se siri character wise ilu ko kan yato sira won pelu esin pa wo apo sugbon character yato do sira won o ba o sa se behave lo yo polopo isele yato si bi yebo se behave o kisi opolopo kisi iwa awusa ni islam kisi opolopo iwa awon awusa ni islam ko won ti won wu ni wa to aye pe ko bada to awa yoruba na ta na ba wa ti o da kisi boya islam ta ba je muslimi kisi boya islam lo ko wa iwa ti wa lagbe jade yen ehe esi wa wo ta oju ta fi won ti o fi ye wa ti mo so yi so opolopo awon arewa lohun ehe won ma wa temperamental de pe e mo ki ibinu fufu iwa ti islam lo an ka mo ibinu fufu ehe so ibo ti yo ba ki o ba to le binu koja ala yo wo le meji pe ah ra pe mo mo le bi mo mo lara an ba binu ti mo jole ti mo jo na ti mo ba gbe je kini o ku kilati botan wa kini afa ki lo nfe de ba yo a yo ba aba won eya mi na awolopo awon mi mo nfa won kan ni second thought ama won lu mi ni bo ni ka ba sele ba yo ya bismillah ya ma ba je nso ni so islam ko lo ko ani gbo awon iwa yato esin du loto iwa du loto ama nto daju ni pe esin lo ye ko ko wa ni wa daada esin lo ye ko gba nti o ba daale lo wen ko kan wa so mo ka fun establish awon minor marriage ni to ri awon awuye to ti sai to ti sawaju lori e ni awon atijo tijo so ama ki to lo sibe gizari ya bara ki a to wa dua fun okan lara awa alfa ni pin nlo akweta awa yi ti olon pe sodo ni ose to koja ni jejo ojo jima ba da pa nti to ona ni sele sele ati ko lori to tan ehe na ni awon baba wa alhaji wa sole owo nwa mi lo ba ile olon pe baba sodo allahu akbar kolon ko ba wa ke won kolon ko ba wa foriji won ko ba wa yonu si won ko ba gba abo won ile ti won fi le iyawo omo ebi ara ore gbogbo wa yi na olohun o olohun ko mu wa duro olohun wa je ki ojo jina sira won olohun je ki ojo ko jina sira won olopo awon e ma nda mu ara won pe awon e ma so pojo mo e ma so pe odun ese nu odun na lojo wa ni o to ba podun kan na ojo na ni so la fa bi so pe oni wa in ishita alifan summa alfain bada wa abiba abao bada wala budda min yawmin tasiru ila alkaburi eh so kila nda ma kawasi e sa ma fe lo yoba lohun yo awon se ra awon yoba pile tan so yen ko pa awon afa lo ni afa ma tun awon yoba kokan se emi pada mo ma ro ni se pe intent tun se yi aniyan won lori awon terminology tawon yoba nlo lati jo tijo yen o eyin le gbo ye ama ni olohun fowo baje kan olohun lowo baje amo olohun na ni o pase pe kin kan na ma baje olohun yi pase kin kan baje ni o fowo baje kan na nu ise pe olohun lowo baje lara amo nti o ba gba lero ni pe gbogbo to ba baje olohun na lo se kini ohun lo baje o gbowo le kiko baje ni amo ise pe anta ko ise ave hagiu ame mi sa ma wo opopo awon yi ave mo tun yoba se pe eyin yoba e ma so bayi mo e ma so bayi mo awon yo ba pile yen gangan ohun gangan na loro ta ba gbe sori scale eh yato se ti o ba ba e bo lo o e to ba ba e bo lo ale gbe ko amo awon mi nu owo ta ba gbe sori scale bo lo nfe in ti won gba lero yen na ni ta wa na la fe tun se yen ba kan na ni so kin mo ba mi lasiko je so oni afani bo ba lu omi ni yen ba lo ogorun egberun odun laye abo lo egberun odun meji laye ofe o oko ojo kan na ni oje ojo na to lo bo lohun ti o ko sinu sari so ojo na ni je pada dodun se n tori bẹẹ

mo to le ulama ka won afa omo ku laye bayi laye awa muslimi wallahi aye mbaisin to yi opo kan ni won ibi ti won de ibi ti won di lara awa muslimi ko la en te muslimi afa won janfa ni won ah tani ba wa di e bayi to amo olohun ko wa ma je ki yan yan o tan olohun ko je ojo jina sira won awa ta ku gbeyan olumo wa gbeyan afa wa olohun ja pe fun wa la ilaha illallah ba kan na gbajumo olupe sori sori eto baba wa alhaji wa jima ese jima na ni won amunidara ni ilu omuoke lekiti jima isola baba wa jima isola amunidara baba na baba dada ni won ko si eto atikora eto atayo ati to esin omo bere bere lori esin gba won patan salaye awon nipa o esin dada lawon kan nikan ta wa so won ma big dada ko dan ti sanfani fun wa ri won send card gba yan fa e ba mi pin card ye da ko ma binu bo se ma o eri aranti aranti ile na a fin to wa do afun baba na baba wa jima isola amuni dara ni lu omuweke loki lekiti won tun wa ni ilu alaafia baba na gbelu na won gbelu na si ogbo aye bi yan ba mo omu tetele e ba tin baba yan ba ti pe wole ko to da ko re gan e mo pe ah lati omuweke ti na ti pe wole so baba wa jima isola ona ko baba ke won o baba foriji won baba yonu si won gbogbo ti won dale lomo lara lebi olomo jo baje o la ilaha illallah ati afa wa soli ati baba wa jima gbogbo ati gbogbo awon ku muslimi ati gbogbo en ti se muslimi na so gbogbo apata olohun ko sa baba ke gbogbo awon ku wa la ilaha illallah allah magfi lan wa rahamu wa ghafara da jadan fil muadiyin wa jalihum min wa ghasati jannati naim ola amin to la bebe olugbo wa eto ti mo la nba lo akoli ta nba lo ona la ma wa tun wa belu bayi kini akoli na ohun na ni ideal muslim home ti mo wi so olorun ba leki ola pada ti wa ka fun awa to ti ni ohun ti mention gbogbo opolopo awon te le fe lati establish ile yin ile to wa te na ni pe gbogbo awon to ba wa yato sin tolorun ba da ko yi olorun ni igbalaye re wa to la kokko olorun ba leki ola oni wa uhilla bada le isasa wal basnala wa uhilla lakum ma wa ro adalikum olorun le yan ti mo ti message pe bodo fe o mo wa si leto fun yin eyin muslimi ele to ba to si awon ti mo da ko yi eri ma hada au life huwa alalun lakum obi ti ba ti sunu awon ti mo da ko yi eto ni fun yin ke fe won antabutagu bi amwalikum inde kan wa na ni pe ninu awon tolorun fun yin ni dukiya musinina e wa eni ti ai eri afa wa ibn kasir alayhi rahmatullah wani al musinin ai al eri ala afifina minan nisai awon ti won o se ede fun yin ninu awon obirin ti won gba fa fun yin ninu awon obirin o na ni ke wa ni yawo lati fe o gairo musafiina olorun o yato si eni ti o gbe obe le yin lohun obe ti balaga ni o pe boya en ti o gbe pe bo ba ni nkan bayi mi o le fe o bo ba lo kole si koloni le kan si aja koloni le kan si de gini kan koloni le kan si Victoria Island leko mi o le pe mo le fe o ko ni moto kini kan ko ni moto tohun awon musafihi nanu anta ma gbe obe le okunrin lohun to afa gbogbo awon do loni tin mu wa saka akiri lati ma fe ni yawo na ni pe awon obirin o fe gba fa mo osobirin to fe lese are mo fokunrin pe ba se mo ni naija fe ra wa kolon ko fal baika si osobirin to fe reti wi pe pe suru lere olorun sogo lori kaluku wa nsin gbogbo awon odo ibaje wa po si na wa po lo gba lawujo tatara gbogbo opolopo nta na ri gbogbo nti ibi nti gba so wada àwọn síbẹ̀síbẹ̀ náà ọlọ́run ni ẹni tó bá wá gbàfà tó rọ́jú pé aláyàlà fọkùnrin láti fẹ́ lóbìnrin àbọ̀ obìnrin ọkùnrin náà rọ́jú fóbìnrin pé jáfẹ́ra wà níwọ̀n àbábo ṣe máa yìí náà ọlọ́run ni tí ó tẹ̀yìn jáde ó ní yugeniya ọmọ lọ́wọ́ mi ń fádìlì yìí ọlọ́run ọbọ̀ wà tàtà pé gbàfà fúnra yín yẹn ó ní àlẹ́dínà láàyò rídùnà nìka igunni mu la mi fadili ya bi boy how come call allah so ni pe olorun ba ni opolopo awon eyan won be wi pe awon le se yawo we a nto ko lo n fe bi se yawo ko lo n fe bi yawo won ni kankan

0: on wa won agba fa fun ra won e be wa wali yester fifa bi nkan be yen wali yester fifa le dinan la yugi dinan ni ka eh eh ata yugi ni awon mu la o mi fadile e aya won ti pada wa oni e pe ba gba fa fun ra yin atara yi pe e won ko bi e ni kan lati fe yawo abi lati loko amete e wa sede fun ra yin olorun ni a ko si nkan ti o teyin e de te se fun ra yin ye aya fi ko olorun ba keyin ju be si lero lo jube se lero lo pe eh iba won yoko ati o yoko de wa di bayi olorun ti para ma se niyan so e ja para si pile pile na la nda wa pada si eh eh I taste what if e poju o lo se n baye je so ntori be olorun ba ni iwo okunrin to ba be fe yawo wa eni ti yo ti o wa ni wa hybrid gege bi baba mi ba ture se ma so nu awon wa si ta ba lo n pe opolopo awon hybrid ni yawo oun ni ka wo okun yo lo fe ma lo fe awon to je awon high classic o ba lo fe kora eh o wa yo fo we mi re tara a musafi ina e lo fe awon musi ni na kini hybrid en ti o mu ninu wa ara awon asi iwa awon ara asi waju ni won ba yo istun mu ninu wa awon iwa awon ara ti sin ni won ba iwa yo wa fa yo wa mix e papo eh eh enu ipe yes eni yi ya yes orita ama sibe sibe eh iwa awon ara jon ko kan be lara re kije ke bia ninu se si o nipa pe ka gba fa ka ni tiju ka ni teri ba foko e ri lara re lati ara ebi to ti jade and ba lo fe awon ara ti sin se pe oko iya ya we mo so fun pe ah kini je ri yawo re gangan iya ya wo nu o da bi bi kan on wa oko on wa enikan omo re o tete roko fe atara i taste yin ani enikan wa gbe lati lo ba wa oko kan lati oko wa lati lu kan a ba wa oko un wa so nje wa ni pe to ke o iya ya wo wa so pe ya e je kin ri oko eni te ba omo mi wa yen so oko o ti ni access lati ri e tan fe pe loko o ti ni access lati ri omo tan fe o ko te ri awon boya won te wura won iyawo loko ko iya iyawo loko fe access omo un na la ilaha illallah o te je ke baba o si laye mo bi baba si laye mo eni to ba wa oko yen wa tori afani eh eni yen na to le dore bi baba iyawo so ama iya lo ta pere pe oke o ya iwo oke lati bule ti wa lati lu bayi ni kilo koyin o si gbo mo re sinu yara kilo koyin oke be o ba ti bo ba ti be ba ti wa ni ba oko mo e be ti ni awon aburo oko awon baba en baba yawo jare awon aburo baba yawo eh eh tun do ge bi so iya lo ta pere eh oni kini what yin bule tin sise kini what kile what so eni ye ta so pe o gbianju ba lati biju ka radio ni kini mi o radio ni what la ila o boju commonize lagbe juwe ngbe ah edo ni kisi ni afa wallahi aku ore ti lomi sugbon iya yawo mo awon gege bi muslimi ali mo so pe ah bayin mo se je eyan le mo lerile ka en to wa oko wa ohun ti maintain e what sugbon o no le declare asset e ba ma se ma declare asset mi fun yawo mi pe ti mo je ni ah o se se be so emi ati yawo mi ali jo so la wa pe ah pelu go olohun bye bye bye bye so o sa temu iya yawo e pa bye bye bye ju bayi lo so za no da o da inshallah ma ya kuda iya yen o je kan ri omo na ti won fi para lo ta fi para lo o wa ni imam e dakun eh to wa pa ma ri omo yen o si la hand eh ma pe yin o wa da pe imam le ngba en te wa fun mi iya ko yo omo ko le fi omo mi na ewo bi ta ba yede ti di sin omo yen o ti roko di sin n ta so yi ki so odun meje seyin abodun mejo la n ba ye awon mo wa je si won loko ti e to na lo fi bi omo to bi eh na o wa hanna ko mo na ite oko ko oko musumi gidi mo musumi wa fun tin kin tin gba awe to da o wa nwa wo ti e kaakiri ala o de ruyin bayi eh nitori be islam na ti wa so pe eyin musumi e ma wa en ti o fo beli eyin lohun o te ma wa lo sare te ma wa lo sa fun keke lati lo ko lu moto ni yawo lati fe so oko na si ni gege bi afa wa kan se wa si pe oni oko awo okunrin a le fe olosi lobirin sugbon ko o won ninu awon obirin ti o fe olosi ni okunrin bo se ri na ni eh eh amo ati atokunrin atobirin e je ka je ko ri wa o pe e ja sede fun ra wa wali ya sta fifu ledi na la yuridu na nikaha atta yugini ya umullahu min fadili olon ni eh eyin muslimin e lo si ede fun ra yin atara pe n sa fun ra yin lati lati fe ra yin bi a kin de ke age sa sa ma ri je sa ma ri mo bayi e se de fun ra yin atara pe se ri je se ri mo en le n sa fun le be fi niyawo le be fi loko te ba lo se de fun ra yin illa an yugini ya kumullahu ko si yan kan ti o te yin ede te se fun ra yin yen aya fi ko lo n ke yin ko ro yin loko tara so n tori be eh olo aya yen ta n turo ni suratul nisa yen ohun la yen na pe olohun ni ka wa en ti o je en ti o gbafa lobirin ka ma wa en ti o fi obe le wa lorun lati fe olohun wa ni famastam to atun bi mini hunna en te ba ti wa ba yin soro te ti wo pe e ra nfani lara re lati fe lobirin eh fatu hunna ujura hunna faridatun au faridatan olohun wa ni e fun won ni owo ife nfe la nfe to aya yen dile ni oki to ma wa ti fiki o waji wo le fiki eh ala sawaji le kosirat eh wale wale khitba ka to ma salaye nipa ife yawo awon minor ati bo lati se bo lokun se le ri obirin lati lati jo soro oro nipa bitrota eh bitrota ta lo ni iwo yen lori ta lo ni iwo yen lori eh abakan ya kama ki a ma le a ma fe ra na ni so awon ile afa ma wa salaye ba ti ni ose tin bo wa pelu ogun olohun nipa lati ri alaye isidile ninu suratul nisa'i verse 24 lo an te ba ti wa re n tu fe safani fun yin te pe ra fani la re la ara yin e wa fun ni owo ife nfe la ara yin olohun wa ni oran yen lo je o ke fun won ni owo ife nfe yen o walajuna alaykum fi ma taro daitum bi min ba'dil farido olohun wa ni ko wa si ese nbe o latara n te ba jo yonu si la ara yin pe fe fun ara yin te ba ti gba oni oran yen ni o si dabe ke fun ara yin inna allaha kana aliman hakima olohun ba ni a ohun tohun seto ofin yi fun yin ohun lohun ni maju ohun lohun si je ori ologbon julo olohun ni ohun ni ko se lomi to gbo eyin te gbon laye omugo ni niwaju olohun gbo eyin te ni mo laye olodo ni niwaju olohun baba le ninu mimo imo olohun baba le ki ola nitori be olohun ma to sofin yi ohun lofin to pe julo ta si bodo ma tele inshallah to ba jo tin bo wa owo minor marriage a wa belu lowo kan ati owo nipa bitrota asala yi ena pelu ogolohun to yojo wa to ti lo a fi ila wa le nisin ka le ba fun awon eyan wa lanfani ka won na chicken kan contribute because e bere bere so ko lo ba le ko sa le kun agboyesi fun gbogbo wa na ola la ila ila la la to wole si ya gbon sa ba ta le ma pe si ohun na ni 08055311010 le kan si 08055311010 eleke jita tun le pe ju pe si o na ni 07066771822 ati ni pe kan eh eh yes sir kilo ko yin bre tin pe o yes sir okay ah gaje gen sir
1: kilo taro
0: awa ni yes sir ese gan sir
1: o la le tun wa le ni
0: ah yes sir
1: ta ma so ko be ke jina la wakati
0: abi
1: to ni wa so ko be to jina lo wakati ri ah
0: ape
1: o lo ni je ko bi e ko si yan o
0: ape injunction
1: e ka wo mi ta fe lo ka mu ta fe mu o ko se lo ko gwa mo si
0: ami ami yes sir ese gan sir eh eh so aki awon alaji wa abdul mumin idowu adebayo awo abu hamida ati yawo won ko ni baje yo mo da si aki awon alaji wa muhisuddin oye igbeta gbala si na ile ah hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ni ki aki ojo wa ti lo o yes sir
2: yi de le so lati dan juma
0: yes sir no voice ni olorun ba ki na
2: yes sir ko tu ta o
0: yes sir
2: beta baba te mo wa na lo le na olorun lo de ni ba
0: ami o
2: lo do ma wo ti o
0: ami ami ami
2: beta ni pa ro awu bere te so ye bawo ni e te nda wo so ni oju beta awu bere te se ki je le na ni pa awu ora
0: ya bi je
2: o ko lo gbono de le ku ta lu fun wa ni
0: ami ami
2: ori de nka wa ni ti
0: ami ami
2: ko ko o da bo sa
0: o da sa yes sir eh eh hello ni la wa ti gba ipe kankan ma inshallah akẹ awon alaji wa Muhyiddin Oye the chief missioner Hezbollah international baba ko ni baje o yo ma da so la ilaha illallah alaji wa la wa kala ijoba wa ko ni baje yo ma da si akẹ baba baba tu ile kan si inshallah ba je tin bo wa tun ma tesi waju lori akole wa Ideal Muslim Home inshallah ile gugu wa na ni baje o yo ma da si o ko ti ile kan si una ni Abdul Qadir Ibn Sheikh Folon so anke wa pe ma salam wa bushra lakum subhanakallahumma bihamdik shalla la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.

Ekasan, iroyin agbaye la mu wa lati Ikoni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Adebowale Ola Seni loni royin saaju awon koko inu royin Igba keji adari ile ise NDLEA nigba kan re ti kegba jare lori asilo ogun ohun lilo egbugi oloro lawon ile eko Russia bere ito idibo ile igbimo asofin ni bi Putin ti se nbere fun itesiwaju atileyin ogun ti won fi nja Ukraine Iboyin lo ti wa to waye ni apa gusu orilede Philippines lo ti gbemi eniyan kan ekunre iroyin bo lona laipe eku tetileko Eseun ten gbo wa ekunre iroyin ni yi Igba keji adari agba ile ise tin gbogun ti fayawo egbogi loro lori ni Nigeria NDLEA to ti feyinti Mamodu Sule lo ti pe fun ifosopo to lorin lati dekun asilo ogun ati lilo egbogi loro laarin awon akeko lawon ile eko lori ni Nigeria ninu oro re loni lesiko iforojewo pelu ile ise iroyin kan so pe awon akeko ni won gbodo ma se ayewo finifini nipa egbogi loro fun lori kuri lojuna ati dola awon odo lowo ipalara asilo ogun osise feyinti ni ile ise NDLEA na teleri na so pe o se pataki lati tumbo tempele mo idanileko tako asilo ogun laarin awon odo are bola tinubu lana ni o se ipade pelu are Emmanuel Macron ti France lasiko apeje kan ni afin Elysee ni Paris abesin kawo are lori oro iroyin atodun atobayo nunuga lo se aso loju eto to waye ohun ninu atejade kan loni Onanuga so pe ipade na lo se afihan ibasepo ojo pipe to wa laarin Nigeria ati France to fi mo afihan ifaraji si itesiwaju ibasepo ohun e ranti wipe are ni o kuro nilu Abuja ni ogbonjo osu kejo odun 2026 lati gunle aye simi olose meta lo silu London ki o to te waju lo si ilu Paris ni ojo aiku ti se ojo ketala osu kesan fun itesiwaju aye simi ohun are orilede Singapore Tharman Shanmugaratnam ni o ti fi wipe are Bola Tinubu lati wa se abewo si orilede na ni bi Nigeria ati Singapore ti gbe igbese lati se irulagbara ibasepo ati ifosopo asoju Nigeria ninu ajo isokan agbaye UN Jimo Ibrahim lo so eyi di mo ninu atejade kan pelu alaye pe asoju orilede Singapore ninu ajo UN Boham Gafor ni fi iwe na sowo ninu leta kan latodo are Shanmugaratnam lasiko abewo re si ile ise to nsoju ijoba Nigeria to wa ni New York Ibrahim lasiko to nfi emi imore han si igbese ti ijoba orilede Singapore gbe o je ko di mo pe awon atuto ilana isejoba are Bola Tinubu ni o nfi ni o tin fa oju awon orilede miran mora bayi wa ti Nigeria to fi mo orilede Singapore lati tunbo la ona ibasepo ati idagbasoke iroyin ti je ko di mo iroyin to jade lati orilede Tunisia ti je ko di mo pe aroro da ojo eleyi to yori si ekun omi lana ni olu ilu orilede ohun ni o ti mu ki ilu na kede sise agbepati eto ikoni lawon ile eko to fi mo awon ile eko giga fasiti iroyin jabo pe aroro da ojo to mu ijilile ohun aradani ni o seyo leyin opolopo asikoru nilu Tunis leyi ti o se akoba fun kalo kabo oko loju popo latari ekun omi to waye iroyin filede pe ni osu kini irulede Tunisia lo se akosile isele ekun omi alagbara kan to gbemi eniyan marun ni bayi eto idibo lo ti gbera so loni ti se ojo akoko ninu eto idibo lojo meta fun ile igbimo asofin lorilede Russia leyi to se ti se atileyin fun are Vladimir Putin ninu ogun to nlo tako Ukraine eyin yoo je igba akoko eto idibo ile igbimo asofin ni Russia ti o waye lati gba ti Russia ti bere si ni kogun ja Ukraine ni osu keji odun 2022 ati pe eto idibo naa ni yoo toka
ifigagbaga awon egbe oselu fun ijoko otalenirinwo odinmewa ile asofin ohun nibi putin ti se nbere fun itesiwaju atileyin ninu ogun tako ukraine lasiko to nba awon ara ilu soro putin so pe didibo fun egbe oselu re ni o se iranlowo ijawe olubori ninu ogun na ati idide tako idasi awon orilede miran ninu ojo ola orilede russia Iroyin agbaye le ntetisi lati ikani glo 99.1 FM ijapo state akure

Eka bo pada eseun te wa nibe iroyin agbaye nte siwaju adari agba ogba ewon kan ni nigba kan ri lorilede Syria ni ile ejo ti fi si ewon 100 odun bayi lori esun ifiyajeni ati lilu jibiti oro woliwode leyin idajo kan latinu adajo ni orilede America Samir Usman Al-Sheikh eni odun 84 lo ti wa lorilede America lati odun 2020 leni ti won fi esun kan pe laarin odun 2005 si 2008 to je adari agba ogba ewon kan ni Damascus ni o fi iyaje awon elewon to fi mo itapa si eto won labe ofin ile ise fito dajo l'America ninu atijade kan so pe awon igbimo ni dajo ni o so pe Al-Sheikh ti je bi esun ni ga kan to ni se pelu ile di apopo lati fi yaje ni lilu jibiti wiri na ati tite eto awon eniyan lojumole ni osu keta odun ta wa yi ni bayi awon alase so pe omuwe kan lo ti padanu emi re ninu ikolu eja akurakuda kan ni eti okun ni ilu Perth to wa lapa iworun orilede Australia loni ile ise olopa so pe won ko eti ri ara omuwe ohun leyin ti won ti fi oko balu agbera pa wa ni agbegbe na to fi mo lilo oko oju omi awon ti oro se loju koro so pe won ri okunrin kan ti eja nla kan wo sinu omi ni nkan bi ibuso adota si etido ati pe laipe ni won ri ipon loju omi lakotan iroyin ti je ko di mo pe isele iboyin to waye loni ni ile eko girama ni apa gusu orilede Philippine ni eniyan kan ti gbe mimi ti awon miran si ti farapa gomina ipinle South Kota Bato Ronaldo Tamayo so fun awon akoroyin wipe eniyan kan lo padanu emi re nigbati eniyan merin miran ti di ero ile iwosan lai menu ba oruko eniyan to doju ipokan won ati awon to farakasa isele won ile ise fetu eko so ninu atijade kan pe isele na lo je ohun to nko won lominu nibi won ti se atinumoro e pe abo awon akeko ati oluko je ohun to je won logun pelu afikun pe won ti nfo so po bayi pelu awon ile ise abo miran lojuna ati mo ohun to sokunfa isele ohun iroyin agbaye fun tosan toni lati ikani glow 99.1 FM ijapo stita kure ko ni jubai lo sugbon ko to wa si idanu duro egbo awon koko inu iroyin ta menuba le kan se ati fi to yin leti wipe igba keje adare ile ise NDLEA nigba kan re to ti feyinti bayi lo ti kegba jare lori asilogun ohun lilo egbogi oloro laarin awon akeko lawon ile eko giga to fi mo awon ile eko lori Nigeria ni bi o tin logun ayewo lori kore lati dekun ipalara asilogun ati vito inle ti pe eto idibo lo ti gbera so loni ni orilede Russia ninu eto idibo lojo meta to nwaye nile igbimo asofin ipinle ohun ni bi are Vladimir Putin ti se nbere fun itesiwaju atileyin ninu ogun ti won fi nja Ukraine pari lati vito inle ti pe eniyan kan lo ti padanu emi re ninu isele iboyin to waye ni ile eko girama kan ni apa gusu orilede Philippine je abomi re lori iroyin agbaye fun tosan toni 3030 si lati ikani glow 99.1 fm ijapo sitakure nibi oluware mi lekun idowo ti se je olotu royin lemi ade bowale ola se ni fito yin leti e seun 3030 gbo e kasan

0: 99.1 FM Ijapo Akure
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 FM Akure loni magba idoti layi layika

ekasan asiko owo lenu ise iroyin kaakiri ile wa la mutoyin wa lati ikanni glow 99.1 fm ijapo state akure adebowale ola se ni loni royin ise akanse afara igbokogba tin lo lowo nilu akure ni o ti yori si bi awon awako ti se ngba ona miran leyi to ti sokunfa sunkere fa kere oko ati eruku lowo pa abi kan nilu akure asoju koroyin ilese glue fe mayo ba meni ti lo se abewo si agbegbe ohun leyi ti lati boju bi nkan ti ri ekunre iroyin yi le ma tete si ninu awon iroyin wa tin bo lona ni papa iroyin agubefa la le oni egbe awon odo kan ni ipinle ogun ti o mo si ogun youth vanguard lo ti fajuro si awon tin yege nu si boya oludije egbe oselu all progressives congress apc sipo gomina olamilekan ade olaje omo bibi ipinle ogun nibi won ti se apejuwe oro ohun gege bi ete awon oloselu kan lojuna lati dabaru yiyan gomina ipinle ogun lati nu eya yewa ninu atijade kan loni nilu abeokuta latowo akowe abdul hamad rewole egbe na pe awon tun bere boya ade olaje omo bibi ipinle ogun lati jade wa si gbangba wale pelu awon eri to daju ki si se siso oro alufansa loju opo karujara ati le ise amohunmaworan egbe na tenu mo pe awon eniyan kan lo oro ijomo ipinle lati dabaru afojusun eya yewa si ipo gomina egbe awon tun da ile awon mo alai lobi sile lorilede nigeria asuhan eka ti ipinle kwara ti so pe awon o mo nkan kan nipa ile omo alai lobi kan ti ko gba iwe ase ti awon alase ti dola omode o ti ko deni ogbon nilu ilorin ti solu ilu ipinle kwara egbe na ninu atijade kan loni so pe ki se omo egbe won lo da ile ise ohun sile ati pe awon omo egbe won ni ijoba damo ti won si ni iwe ase ti won fi nsise atijade na latowo alaga omo leyin christi ati akowe ayub abduganiyu ni won tari sita ni nkan bi wakati 24 ti ile ise to boju to igba igbadun awon ara ilu dola awon omode ti se okunrin ati obinrin ti ojo ori won wa leni odun meji si 15 nilu ilorin ti se olu ilu ipinle kwara ile ise to nboju to ato ilu ni ipinle bayesa lo ti wo awon ile ati awon ohun ti awon eyan kan ko lona ti ko bofin mu si awon aye to ye ki popuna gba koja kaakiri ilu yenagoa ti se olu ilu ipinle ohun eto na lo waye ni agbegbe etegwe ni popona mbiama si yenagoa to fi mo popona inec ati bay bridge nibi ti won ti wo awon ile ati bi itaja ti awon kankan si awon aye ti ko bofin mu alaga ile ise ohun kuro akiga dogo so pe gbogbo awon ile ati bi itaja ohun lo wa ni ibamu pelu afojusun ijoba gomina doye diri to ni nse pelu ato ilu nla ni bayi na ile ise olopa ni ipinle bauchi lo ti kede fifi awon osise re sowo kaakiri to fi mo awon ohun elu ni ipalemo fun atundi ibo ti o waye lola ni ekun dibo disina ati sakwa ni ipinle ohun ninu atejade kan latowo alukoro ile ise olopa nafiu habib so pe komisanna olopa sani omolori aliyu ti pase fifi awon osise ati ohun elu sowo lara eto fun ijagere eto idibo ohun to n ti alaye pe ile ise olopa yio sise pelu awon ile ise abo miran fun ifesemule abo lasiko ati leyin eto idibo ohun egbe oselu African Democratic Congress ADC ni o ti pe fun iwadi lekunrere ati eyi ti o ni akoyawo si ohun to se okunfa iku awon omo Nigeria 37 le ti iroyin jepo pe o gbe mimi ni akata ile ise abuare ni labo lu NCDC ni ipinle Niger ninu atejade kan loni latowo akowe ilukuro
Bolaji Abdullahi egbe oselu ohun bere fun iwadi ni kiakia to fi mo alaye nipa oruko awon ti o gbe mimi ni atimole awon ise NCDC to fi mo sisan owo gba mabinu fa awon molebi to padanu eniyan won ati fifi awon osise ti ajoro na ba simo lori jofin egbe oselu na tenmo pe awon ti won fi panpe ofi mu lasiko ise nibi oriko iwa kusa kan ni won leto labe ofin si ilana to ye iroyin ti jopo pe orilede nigeria lo ti jare ninu igbejo tako ile ise tun pese tun se ipese ati sise apinka ina monamona yun sunrise ni ile ejo tun gbo awuyewuye to soro mo karakata lagbaye icc nipa aigbora niye oro ise akanse na monamona ti mambila ni ipinle taraba ile ejo icc to fide pagba sorilede france lana ojobo fi patari ejo ti sunrise pe tako nigeria ti ogbeni lena adesanya eran ti wipe ile ise sunrise lo gba ile ejo icc lo to si nbere fun owo itan milionu orinlelegbeta owo dola nipa wuyewuye oro ise akanse dagbasoke oriko ipese na monamona ti mambila ninu esi re si idajo na ninu atijade kan lana ojobo are bola tinubu se apejuwe idajo na gege bi ijewe olubori fun orilede nigeria nibi o ti kan sara si awon iko agbejoro to soro gbe ijoba to soro gbe ijoba ni ile ejo ohun lakotan egbe awon akeko lori ede nigeria announce ni o ti gbosubo kare fun are bola tinubu ati minister fun ise ode david umahi fun ise akanse popo na lapa arewa le tin lo lowo ni ipinle kano egbe na so pe ise akanse na ni o mu adinku de ba sunkere fakere oko loju popo lapa iwo orun ariwo orilede yi to fi mo ona to jagara lo sawon ileto ati awon ile eko to wa ni agbegbe na ti won ba ti pare ise akanse ohun leye osoka are egbe nance akinteye afis ninu atijade kan loni nilu ibadan ni to ka pe ikansara ohun lo waye leyin ti awon iko egbe nance se abewo lati mo ibise doduro ninu ni oriko ise akanse ohun kaakiri ati lati fidi re mule ipo ti ise akanse ohun deduro iroyin kaakiri ile wa fun tosan toni koni ju bayi lo leyi tetiteti si lati kani glo 99.1 fm ijapo state akure nibi ayo bami eni ti lo ti se je olutu royin lemi adebowale ola se ni fito yin leti e seun te te ti gbo e ka san

0: Ilese Glow 99.1 FM le gboye atori to setu kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore ge asosegbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glow FM yi ma gba yo ewo radio amilutiti to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju ki dede o ma glow papo papo be
1: Igba irawo ko le imole to supa ade ori opin ojo teye keye Glow 99.1 FM akure agbaletu
2: Idan yo
3: Idan ye noda Idan ye nore o
4: de woki luma eto o bale bi owa rawojo eto kan soso bi egberun ru e
2: idan lo
4: katapila oko oke o ti de sori kan ni yi glow 99.1 fm eto akode logbon to dunyan gbayogba ti gbogbon kan si ni abala meta ototo loni abala akoko ni efe ati awada loni ranran nibi te ti ma rerin kekeke nigba ti awon atokun ban fefe atawada pelu awon odu oloji kabiti kabiti paronu eni reda yin laraya abala keji ni e ba wada se kini kin se nibi ta ti ma sagbeyewo tin sele somo eda eyan to si ni lo imoran abala keta ni e mu number e jebun te ti lanfani ati pe mu number te si jebun to nitumo idan lo ojo friday oso ose ni o lori kan ni glow 99.1 fm lagun mesan si mewale 9 to 10 pm awon ogbun tarigi soro soro to danto meji adebiji abayomi asoro tefe tawada ti gbogbo eyan mo si mc decent pelu olayemi adekunle agbolohun bi oje amulenu bi abe ni o ma tokun eto ohun idan

0: Eka le esiku ise oni akojopo iroyin lamuwa lati Koni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Ade Bowale Ola Seni loni royin saju awon koko inu royin Ijoba apapo fi da awon ara ilu loju wipe idajo ododo yo waye fawon awakusa to gbe mimi awon olugbe ilu Akure ti benu ate lu ipo ti ko bojumu ti kupona wa to fi mo atugbe mulumo oko nibi ise akanse afara tin lo lowo are orilede France fajuro si ikolu orilede Russia atako ekun Europe ekun re iroyin bo lona laipe eku tetileko
1: akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto iwa lamuto iwa
0: eseun ten gbo wa ekunrere iroyin yi ise akanse afara igbokogba to nlo lowo nilu Akure ti yori sibi awon awako ti se ngba ona miran le to ti sokun fa sunkere fakere ko un atugbe mulimu oko to nti eruku lawon pa abi kan nilu Akure asoju koroyin ile ise Glow FM ayo ba mi eni ti lo se abewo si awon agbegbe ti eyi ti nwaye abore re latenu olujabo wa
2: ole afara tun lo lowo labe sakoso gomina loki ayida ti wa ti fa sunkere fakere oko yi si ti fa idapo oko ko si ni awon apa bi kan ni ilu Akure awon onisowo to wa lagbegbe CAC oke gan soro nipa idojuko won lori ekuru ti o je ki won gbadun
3: CAC oke gan yi actually ona wa yi o da tele ojo Monday won wa won aba wa sona yi won da okuta si bo seri okuta ton da si ewo o was a le pate oja tele tele ona wa o da ko to wa nbe ni Monday o se ta wa yi ni won wa gbe katakata ton wa ba wa grade e at the end of it won aba da okuta si lati ojo Monday yen a gbadun ona yen papa tori dust to je ka gbadun
4: a jo an fe akoko iwo gomina wa olola julo lucky o mi san ayeda ti wa nkan ta n dojuko ni pe dust yen ti wa poju ko se fara ro mo emi wa gan odoke ma bayi to ba da lensin aro ohun gidi sun ori ma n fo wa ni ko to di pe kini ma di nkan to ma ma cost wa ni inawo ta ti lo ma ma fi toju ara wa ni ile iwosan ajo aro won kan wa ba wa da oda si
2: awon awoko tun koja lo ni ona so pe papa ere idaraye na safihan okan won nipa sunkere fakere oko mo so pe won ori aye lati rin dada lasigbati ikole afara na ti bere
5: adibadan ti bere ona ina ni adibadan ti bere over bridge gbogbo le ti bere bayi aliya na gun ta wa mi bayi ka to kuro mi ati trailer kon mi bayi lana wo ti trailer je wo mi bayi lana oni te a fe lu moda wan la wa mi bayi ka to kuro mi bayi laliya na every day by day bo se ma ri ile yi o ma di ikan kan sha di sha titin lo ba di mi sha di sha sha blog sha awon mo ba eni keji mi so nsin esa ni 1 naira mu no le mo ba nsin 1 naira ri mu no le mo ba tori epo
6: bo se ma di all the time le ano ka to kuro mi a need as lo gba high school lo si futa and ibi to nse ni ona waju bi ni waju e ni ta n gba jade si eyin kini won o ye kan ti doda sibe yin gbogbo awon ona e o da gbogbo bi all the time every day ibo ye ri ba wo ye ma n di ni gbogbo gba ta wa tin ko jambe o se ma n di lele even though o le lo 3 hours inu bi ba e to send anybody to my help wa
2: ni akoko kan na laarin iyipada oju ona ati awon isoro ti awon awako ati olugbe ndojuko ijoba Gúúsù ti ìlú Akure ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìròyìn lágbára fún àwọn ọ̀dọ́ àti arúgbó lónìí. Tó ń sì ti gbé àgọ́ wọn kalẹ̀ lábẹ́ pópónà ẹ̀sùn ní ọ̀nà ọba Adéṣídà. Bí àwọn tó ń kọjá lọ lọ́nà ṣe mọyì àǹfààní tí ètò ìdàgbàsókè náà gbéṣe, wọ́n tún ṣàlàyé ìṣòro tí ìdènà náà ti ń fà fún wọn.
7: Ìṣèjọ́ mú wà ń bẹ̀.

0: APC Honorable Gbenga Fashua alaga Akure South local government won ni awon se whatever amoru eto ton la won se ni won da inira sarin ilu bi eleyi tori pe awon lo wa ni ipo agbara se egbe oselu odikeji ije awon le ni ru agbara lati don ro nkan bayi wo so fara ilu pe ona kan soso gbogi to wa laarin igboro akure o efe fi se ayeye egbe oselu yin
1: oluranlowo pataki lori oro ibanisoro alaga ijoba ti ilu akure Gbenga Fashua eni tin je adewale akosile lo ti ra awon tin koja ni popuna na ki won ni suru titi ti ikole afara na yo fi pare
2: agba permit lowo awon road safety awon VIO eyi ti a ti se ta ti collect lati bi ose meji a de se awon iroyin lori awon akayelu jara wa lati je kawon eyan mo nkan to nsele le ni pe a ma je to a ma bi awon eniyan wa pe kon ro wa kon de jo ki kon sa fun wa ni eni so ki won fi je ka le se to wa
3: ni bayi egbe awon agbejoro lorile ede Nigeria eka ti ilu Akure lo ti parowa si awon alase ni ile ise olopa lati wa ojutu si esun idukoko moni ati itabuku awon agbejoro lahun ago olopa ti won ba lo lati soju onibara awon alaga egbe NBA kati Akure oju keke meke so idimo lasiko abewo awon omo igbimo egbe si commissioner olopa Felix Ohago ni olu ile ise olopa ti wa nilu Akure pelu itoka pe awon agbejoro ati awon osise olopa ni ise won wonu ara won fun ifese mule alaafia lawujo to si ye ki won se ise papo ki si ise ikolu tabi idunkoko mora eni Alaafin ti Oyo Oba Akeem Owoade ti pe fun ifaraji si eto eko ati sise alekun owo fun idokowo si eka ohun fun ipese eko fun awon ogowere to fi mo awon akanda eda ori ade so pe ijoba gbodo ri eto eko gege bi eto omoniyan ati ipile fun ipindogba lawujo Oba Owoade so eyi di mo lasiko to n gba alejo awon omo igbimo akoso ile eko ikoni ni ise oluko fawon akanda eda to wa nilu Oyo leyi ti alaga won ni Ola Akanbi lewaju fun o fi kun pe eto eko fawon akanda eda ni o se pataki lati pese anfani fun won fun sise amulo ebun to Olorun ba jogun fun won nipa ikoni labe awon itoni awon akosemose nimba ina minister foro abele olubumi tunji ojo lo ti fi da ijoba ipinle Niger ta mo Nigeria lapapo loju wipe ile ise re yu se iwadi lekunrere lati mo to sokunfa iku awon wakusa meta din logoji ni atimole ile ise abuare ndabo lu NSDC minister so idimo lasiko tun pa to pase fun adari agba ile ise NSDC Ahmed Daudi lati se agbekale iwadi si on to se okunfa iku awon eniyan ni itele ase na o so pe audi lo ti pase fun adari ile ise agbare ndabo lu NSDC ni ipinle Niger ati awon adari eka ile ise na lati yeba fun asiko die ki won si wa jabo ni olu ile ise NSDC to wa nilu Abuja ewe igbakeji are teleri to tun je omo yesipu are ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar lo tin pe fun iwa akoyawo ati gbangbala shanta lati mo to sokunfa iku awon awakusa ohun lasiko to n fi oro kan lede loju opo kailu jara re luni gomina ipinle Niger Umar Bago lo ti kede ofin ikonile ogbele oni wakati 24 ni ipinle ohun lẹyìn ìfẹ̀hónú àti bíba dúkìá jẹ léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ikú àwọn afurasí awakusa lọ́nà tí kò bófinmu ní àtìmọ́lé iléeṣẹ́ ààbò ayínlábò lu NSDC Bago ló kéde àṣẹ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lónìí tó ń ti àlàyé pé àṣẹ náà yóò gbéraṣọ kété lẹ́yìn àdúrà jùmọ̀ ó sọ pé ìpinnu náà ló ṣe pàtàkì láti dá àlàáfíà padà lẹ́yìn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan àwọn olùfẹ̀hónú wípé wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn dúkìá ìjọba ilé ìfowópamọ́ àwọn ilé iṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn okoòwò aládàáni pẹ̀lú àrọwà sáwọn olùgbé láti mú sùúrù fáwọn aláṣẹ láti ṣiṣẹ́ wọn bí ó ti yẹ. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Glo 99.1 FM ìjàpọ̀ ẹ̀sìn ìtàkùrẹ́ lábala kejì ìròyìn ilẹ̀ ti tẹ́tí gbọ́ bi are orilede France Emmanuel

0: Macron bo ti benu atelu ikolu ti nwaye lati wo Russia ati France ati ekun Europe e ma ri ko nbe iroyin te siwaju laipe
1: akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto yi wa
0: Eseun ten gbo wa iyoku iroyin ni gomina ipinle Taraba Agbo Kefas lo ti kede isunsiwaju ayeye ayajo igbafe lagbaye ti won ti saju so pe yo waye ni ojo keta din ni ogbon osu kesan dun yi ni ilu Gembo ni joba ibile Sadauna ni ipinle ohun ipinu la lo waye leyin gbodo roso ni abule mbara ni agbegbe mbangwa nibi ti iroyin ti jabo pe awon olugbe Mambila ati awon olugbe Fulani Geroje ni won se akolu sira won le tu yori si ipadanu emi ati bibaduki aje isun si waju ayeye na lo jeyo ninu atejade kan latowo akowe ijoba ipinle Taraba Gebon Katabs pelu alaye pe ipinu na ni won se lati ba awon molebi tu padanu awon eniyan won sinu isele ohun kedun lakotan iroyin lati le okere Are orilede France Emmanuel Macron lo ti kilo wipe ikolu latodo orilede Russia si ekun Europe ati France ni o ti ngbona jojan bayi lesiko itakuro so pelu awon iroyin ni ile ise are orilede France Macron so pe oun ti pase fa won iso alaabo lati daabobo awon ohun amayederun ati awon oriko ile ise fito abo kaakire nibi idunkoko ikolu ti se npele kesi o toka pe orilede Russia ni o tin se akolu si France lawon se die seyin ati pe awon osetan lati fowo gbagbodo lori oro ohun akojopo iroyin funtale toni lati ikoni glow 99.1 fm ijapo sitakure kodi juba ilo ko to wa si idanu duro won yi lawon koko ni iroyin ta menuba le kan se ati vito in leti pe awon olugbe ilu akure ti benu atelu ipo ti ko bojumu ti awon popuna kan wa to fi mo ato gbe mule mu oko ni bi ise akanse afara igbokogba ti nlo lowo be gege lati to in leti pe ijoba apapo lo ti fi da awon ara loju wi pe idajo ojodo yo waye fawon awa kusa to gbe mimi pari lati fito yin leti ye lati le okere wi pe are orilede France Emmanuel Macron lo ti fajuro si ikolu Russia ti nwaye tako France ati Europe nje abomire lori akojopo iroyin funtale toni 3030 si lati ikoni glow 99.1 fm ijapo state akure nibi ayo bami eni ti lo ti se je olutu iroyin lemi adebowale Ola se ni fito yin leti e seun te tetigbo ola lo da

0: o gaju ni o to ba ti wole bayi o ma nga na ni
1: lo se we di we olaju salashe oyinbo lo se we di we olaju salashe
2: bẹẹni oyinbo won pa gbogbo ise ati asawa won fe won fe party awa na a fe mo sawo ko se
0: won fe party ke abi won ti wa gba gbogbo asa lo wa awa lasa gan pasati
3: aju salashe
1: o to di pon wa gun mo to
3: aju salashe
2: o da se gbogbo n ta n se tele se ila tun se ni nsin
0: lati pa gbogbo e ti
1: won ku ba de o
3: aju salashe
2: o da hake gbogbo eyin eyan te ni anfani lati mo gbo wa lale tini
0: yes
2: ti lori oga agba ile ise titi de awon to atele titi de gbogbo awon ta le dako papa julo Mr. Yusuf olowo button wa lale yakio o asiki gbogbo awon eyan ta jo wa le
0: o ni je ko mo pe Yusuf ni Mr. Yusuf ogbeni lo pe
2: se okay abdul
0: abdul latif ni
2: o abdul yusuf
0: abdul abdul yusuf ni o ti fe di se iki gan bayi yo di se iki boya yo se lo moka yo da laji
2: awa ta se wa le agbara bi awo le agbara lale
0: ibi ba ilekun o
2: obo mi Emmanuel o wa nbi bakan na omo ba o na wa

0: wasu niye wasu ala bi pasuma
1: be ba tin pe wasu be ba tin pe wasu ala bi pasuma ara e ma nya gagaga ere po nkan tin gbe wa wonu alojo wa
0: be ni be ni ibalowo gbogbo eyin to je pe e fe wa o ibalowo gbogbo eyin to je pe eni fe wa daada a si dupe lowo gbogbo eyin to je pe en fun wa ni card ta n fun awon eyan lori eto yi papa julo halimi gbodo ku ko si gba
1: mo bere bere kan lowo e loni
0: ko si osion yo mu wa ni
1: be ni
0: pe kawon eyan ka sa mo pe
1: halimi ko gbodo ku ti so eto yi di ibi ti omo ile ajo yo si dajo n lo se ni olohun oba ni si n ko fun yin yo si ko fun yin ni keti keti
0: director na o na ti tun fe join bayi o
1: awon eyan gan ti wa gbori wole gan to po bayi
0: o o ti fe ma se card o te tin se ni o ti nse a si mo pe awon eyan o si je card la
1: minister shina oladapo ni futa afinju fashion designer to moye awon na lawon o darapo mo eto yi a ti e gboro won a pe won a fe ke darapo mo wa a tin reti yin o gege bi adehun laarin awa ati yin card ni o jingu ni o eyike yi ti e fe gbe wori eto yi anfani number ta nfile lori eto yi o ti n ye wa wa yi o si ti n je yo kini idi abani wi pe awon eyan fe wonu won si wa lori eto yi ba won se n gbadun eto yi wi pe eto yi koja kasi nkan awa na si n je mu leyin eyan wa be se n pe ti e n wole o wa n dun mo wa wi pe ba ti n seto yi lojo mejo mejo kete kete lowo ja eto yi kale lokako a si dupe lowo ile ise ta tin seto yi na to roto ni ki awon to n seto me to se ki le ise gan o mo gbun ko mo gbun jade e si mo wi pe owo ase kuku owo ona jijin n lo lowo fi n sowo bo lowo agbadun owo ile a si tun gbadun owo okere be ni ki wa se pe eyin eyan wa ta wa lese kuku nikan n la n gbadun eto yi owo ja gan kari ile o kari oko gbogbo eyan kaakiri gbogbo ipinle ondo ni won gbo eto yi ati kaakiri awon ipinle mi inu wa dun ara wa ya gaga o wa mu kori iwo mo wu daada ni wo yi ijejo awon eyan wo wi pe kilode ti ngogori eto yi o wa lotutu mu mi
0: ojo mu ka omo
1: olojo lo mu
0: se se ya fe ni mo si wo pe boyo si
1: emi na leri re le ni jejo pe otutu wo lai se po omo rin ajo ti mo rin ko le da lori eto yi na la nba ka yo si da pelu ase olohun e kule la kara le tore wure to wole ti okunle eyin lo deran amuso agutan bolojo to wole ti okunle eyin na lo deran amuso ko ma wa de we pe eni bi te ti de amole lori eto yi o tori wi pe lati eko se nloro wa oro wa pelu olorun olorun si de oro na e ma ba wa bo lori eto e loni yo dun gbangban kan si pelu ase olorun yoruba ni ba ba de bi ise
0: sise
1: nla se e ku kale
0: se pasuba na lo tun ko lo tun ko ide ibo bayi
1: amma we pe ko se bi ti ogba
0: yusufu ba mi fenge mewo o da be ni pe rara isuke ti fe wo rara de no record wa
1: o de bara mbole bo ja ke awon eyan ni sise ntele ka wole ibi abani we pe won mo wo wi pe soruko ti yato o se se ko ti paruko da lenun jejo sisin o eh
0: oruko isomo ni bo mo rin
1: eh je ka won eyan gbo po ti de o
0: oda adebiyi abayo mi loruko temi nje ti gbogbo eyan mo si mc decent ima ma ni orori ni mi o jori la mo jopo titi to sanra mo jori ri si an leyo ilaran gun ni mi o mo kayo won kadimalu adembe ni la mo sese funfun jolo na mata e wo emi kan ni won pe labere o se gbe mi oju abi o se panla ajara gigi okunrin ogun ojo oro bale ta sarasara omo fo tun kajo re fosi karo yi owo suku toro fedo e sole kakaka mo dagbada ejo la le teni mo wewa ro yi mo fara bale sidi lojo mo fi joba ninu elejo werewe mo pe de fami dede mo fi joba na awon pede pede e wo je dori ko se ni ti o te wa na mi lowo ba n ba te ni mo ki ori ki mi nlo
1: o laroye yi to nse e o ti epo
0: mo da pe mo ti n soro ju o won ta nso ni pe a ti wa lori eto ke le mo awon to wa lori eto ni ikeji mi no daruko en tori pe on lo ni enu emi enu ti e yato senu temi
1: o le fun mi ti e o le fun mi ti e n mo fi dara to wu mi na ni je gbene be ati akone ye omo oba ti ngbele se bi oba ajagun mo fi ti ba se ni iya wi fun ni ko to da ni agbalagba ijakade eku kale ni bi gbogbo te ti ngbo wa olayemi adekunle loruko temi omo pa mole tokoro wo si mokofara ode baba yomi omo odabi dakirewo omo ojobi ti 40 yonu eku kale ni bi gbogbo te ti ngbo wa alare oja agba lo ni nkan se be yo gbe nkan anu eku kale e se ku eti gbo eto idan lo idan yin ti de awa na si se ton lati fun yin ton leni atun ti mu sele kan wa o sele tale yi eyi tun lagbara nkan meji mori munu sele tale yi o lagbara o ka aya baba daba lohun e mo gbagbe pa bala meta na ni abala efe atawada bayi la fi nwole ni bi ta ti ran sira wa niye a si tin ki yin na ka abo sori eto yi be ni a jo ma fe yi kogbon ni idi ni we pe agba to je si koto oko ara yoku logbon iriri aye enikan e je ka wa na o e mo kan ja gbo sa o e je ka fi tan enikan e je ka tun fi sare kogbon fun gbe aye ti wa pelu ase olohun a ni je sofin ofin aye ko si ni gbe wa lo ije aye o ni ja wa o ohun ti awon eyan nso ta si mu wa lori eto yi ni jo mejo mejo e wo isele ton sele se nikan ni o ka wa na ka tun fi sare kogbon eyan awa ma nda po pelu emu number ke sa jebun abala keta yen emu number ke jebun eyin na si ti ma won ebun gbanko gbanko ta ni lori eto yi pelu ase olohun leni e tun jebun kaadi si tun ti wa nle gege bi e ri pa ti nlu awon to nfun ani kaadi ati nlu won logo enu alimi ko gbodo ku o seun seun labala keta ninu eto yi o gbe laruge pupo pupo kaadi ta nje ni abala yi alimi ko gbodo ku eyin le nfun wa e se o adupe pupo gbogbo eyin te le
0: to ti tun lohun mo support
1: right ke wa le wa ri ba se nfe ki director na o se ni kia kia kia
0: o ti se leni
1: o se wan so bi ena director e se o director ni busha e seun seun seun seun seun yene yene ke ni o le se mi adupe pupo lowo yin eyin te je na se ti ro wa wa wa eyin orilele yi o oribori ye
0: eni ti o ba ti je card nitori ti olorun ta ba ti npe number wa te ba ti ti ri e mo npe pe a card te ni mo je won ori o ngba mi a le gbagbe ati send si yin
1: e mo gbagbe o
0: e mo binu
1: mo ja gbagbe o
0: e mo nso si
1: le na ba ti e pe ti ti ri
0: e kan tan ti ri
1: e pe wa idi ni han okun ara nkan ta fi nfi number sile leyin eto atawon to nso iriri aye won fun wa
0: awo ti ko number yin sile number yin le wa fi pe wa ta fi mo pe to eyin le je card on
1: ben
0: tan gbianju lati so ni e ko ni baje.

0: ri pe reality niyan latowo barista. Abalante ndonde na ni o tun fe gori afefe bayi. Mo te ba wa pekelu te ba wa dasi. Mo la fe fi si ori afefe bayi. Te ti bele je ke ma gbo wa. Pa nitori ojo ti lo bi
1: abala keji ninu eto yi ni ye abala ilami loye kini kin ti se o ona wo ni kin gbegba ejele isiti kan tun leleyi lagbon ta wa yi e teti bele je gbogbo eyan ara ile te ngbo wa e ba wa da si o e pe wole sabala ye e farabale ke gbo iriri aye te nikan tun re o so sele lapo odo yin abi nsele seyin gangan tori se no dabi ipo jora won yo si mo sele senikan ani ru sele to sele si mi gan non so yi abi mi gan number wi ni ki ku sewo o ti sele ehin bi ba wa nbo sapa todo ti e won ni nbo nbo awon la dede bo ba si wa ti ko ti dodo ti e won ni ba ba ta se la to ta ba ta ta ba to se ni oderun ni din o ko mo wa dabi pe yo bu wa lowo ko ja ala e ja fe yi kogbon ka tun fi isele to sele senikan ka fi sari kogbon to ra gba to jin si koto koko ara yo ku logbon e ku kale ni bi gbogbo te tin lanfani lati gbo wa e wo eyi ti mo tun mu wa fun tini oni on re o ai arakunrin yi on lo bere fun imoran isele si okunrin meta okunrin akoko ati ekeji ore ni won joje eleketa o je egbon si okunrin ta koko egbon yi olowo olohun ke won gan won ni ile ise si nigeria ta wa yi oke okun ni awon ati yawo won gbe iyawo won lo koko lo soke okun olohun ke iyawo yi pupo tori molebi ti won molebi olola olowo ni won won ri se daada o wa fa oko soke okun ko tojo ko to su oko gbawe igbelu o na lase ati ma lo ati ma bo sugbon nigba to ya okunrin wo oluwonu la kaye o ri le ise kan mo naija ninu e ma je solu tabi pinle o lokiki gan daada o wa wo wi pe ko aburo won mo bo ko wa ma sise aburo ni ise kan to hun tin se to si nrowo daada owa volunteer ofo soya ke mo gboyinbo wole ofo wo soya fun ore wi pe egbon o ore mi yi odanto daada je ko mo sise yi n o fe padanu le ise ti mo wa yi ore yi o ni ise kankan tele o wa fun ni bi ise yi ise egbon e o wa so fun wi pe wo ajemonu temi lososu o mo ba mi ju sakanti temi iye bayi legbon lo won mo san fun o emi ni mo fi so pe iye bayi ni kan ma san kan si ma se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi fun o o ti gbo ni tari ko le mo femi na ni iye bayi bayi bayi owo setan owo setan legbon ore to wo bi ise olohun ke ibi ise igba o mo npa ise yi o sise yi daada gege bi ore ti nfe o soju ore o si soju egbon ore daada koda egbon gan like e bo se nsise o wa mu an mejeji gege bi aburo o toju won daada sugbon aburo ore ti nbe bi ise yi asiko die lo fi soju se fun ore opo igba an so pe ko ba ilana mimu ko ba esin mimu ki mo e mo je nso boya muslimi ma se ko bo beyan abi kristeni ma se ko bo be won so fun pe esin mi ogba mi laye ki mo bribe ki mo bribe wo ma da duro bribe ke kini fun mi o wan sin lowo yi o wa di a wa di wahala o yo lenu gan o duoti leyin orun gba tori pe ko fowo so wopo pelu mo o ba bere si kesun si lorun o ba bere si so fe gbon e wi pe egbon mo nla kesi so re mi ki wu wa bayi tele bayi kasa bayi kawodi awon eyan to ye ki won se nbe ko je ki won lanfani lati wadi e gbo pe to ya egbon ti n complain o ti n gba won kankan ku o lowo e wo awon kankan tan ko saka te tele won ti n gbe se lo ma worry je ka ni bayi o se ma worry ah owo re ti wa n fuye ni bi ise ese re orin re daada mo ah o wa n so fun wi pe wo akoko die loku to ma lo die loku to ma lo o wa mu ore mi imora wi pe oni o gba ipo yi lowo e adede ojo kan loro tan so yi lo ta si leti o fe fi ropo e awan kun o wa so fun yawo e nile yawo e wa lo ba ore e pe edaku e ma binu sa e wo won ma se gbogbo n te fe o wa n ba soro titi disin wi pe e ma fun ore yin ni n to ba fe e fun ni n to ah se bo n lo seto to ba gba se yi lowo yin e pada se se aro o iyawo gan tun si le titi ko gbo iyawo n lo gboro de yi o
0: se gba ibere ti mo te
1: o gboro de o se kiun se toko mi ba se won koko nle o se o wa n complain pe bribe se bribe lele yi abi se kin se ko ma fun
0: ibere ti mi ti e fe be nigbati ni bere ohun o se so ni bere pe bribe to ni ma fun e yi o ilana mi o fa aye gba ko se bere
1: n o le sise yi
0: o le sise yi o o ti wa
1: ero o o ti lo moto to ti do lola mo bere bere to po o n o kan le so o mo di pe mo n soro sawon eyan lenu ni o idajo ti enu
0: emi o mo dajo
1: awon eyan soro o
0: mo mo pe won soro atan
1: ejo Eban la won loye o idile yi ma tun tin mi o ke wa se lagban ti ibise nikan mo arin toko ti yawo gan ti wa mi oni bi se ba ti bo lowo e yawo gan lo won fi lele
0: kon o fese fe
1: ah
0: olo ma je ka yawo da ya
1: esin mi ni ofa oni ofa ye gba kin mo 080 55 51 11 10
0: tabi 070-66-77-1822
1: 080-5-1-4 eka le o
2: eka le
1: oruko yin bo le tin pe
2: samali se o koja that just ikoti
1: o sokoti nlo akure
2: be ni
0: ni oruko won yen mi igboro
1: kamali
0: kamali
2: samali
1: eba wa
2: akure
1: lo sokoti o faja
0: o ya
1: Eseun
2: kini
1: moran yin
2: ero yibo so pe agreement is an agreement what I mean FTI Aju 100 is a devil social
1: ah ko ne baje fun yin
2: so e to je pe ko ni se tele to re ti lo si abroad go e ko ti ore ba pe we ko se fun because I dey musinga ni abi kawa ni
0: be
2: ni lo ni
1: Ese
2: o se deri je bye bye mi so nkan so ni o fe ma se e we ko ma se ko wa di gbo lo rogo ju ore je o le ma wa ko ju sile lo o ko wa tun ri se mi to tun dara bi yen lo o e o le be mo ko wa ra ki yen sile be je ni gba pe wa lenu se ni ko to to o ye ko se ko re
1: Oni baba mi kan lo soko ti e ba nki won o e da de gbe nro ni won
0: o
1: an ti ku nbe
0: o ti ku lori eto okay e je ki salaye ba se
1: seun seun
0: te ba ti fa won eyan ni moran number 1 to 15 wa inu e ni e ti mu number te ti je bo te ti je card te ti je nkan mi to tun yato
1: se seun go bayi te ba ti ba wa da si tan e mu number ke jebun
0: tori eni to da si bayi o da pe akoko e ni o mo pe leyin wa to n ba da se to tan on wa tun mu number on wa tun rebun je
1: 080-5-1-4 ati odo kan
0: hello
2: hello oga me ma ku eto
1: oga sunday lati joka
0: to ba ti wa si Nigeria bi ke lo America ni ko yo fun yin bet die owo nla ni goal ni won pe
1: ti gbo
2: hello you let her
1: ah ale ti je bet di are
0: are tele ni America
1: Barack Obama
0: bet die lo yo eni ko yo fun yin eni ko yo fun yin
1: ore ofe nla ni yi o e seun
0: je ke lo bi o tun wa le ka we to wa nbe
1: 08051 08055511110 Number 6. One, two, six, enter, Leo.
0: Hello, ba, kabie, si akure, nyon de je of akure. To ba ti kuro, ni le funta. Sengbo?
2: Mwamba yi.
0: Ko fun yi ni adura, enu ashe ni o. Ni ofi fun yi la yi, anko ti wani ni lag bara bai. Ti wa baba ti ngade be, ka lo do bale, si wajbe ni ko fun yi la dua ante je ni nye.
2: Okay, wait, it's well.
0: Se ma lo.
1: Baba
0: e
1: ma gbadun eto yi daada loso ose e se ku aduro ti wa o
0: ah aduro gidi ni baba o ba de fun o
1: won gbadun eto yi daada
0: hello ah
3: ya ara ni o ba wo si o
0: hello
2: hello
0: e kale
2: hello sir
1: e kale o oruko yin ni bo le tin pe wa
0: ah number yin eh
1: ipe yin o duro dede

0: Hello, sir.
1: Ekale o.
0: Ekale, sir.
1: Oruko yin bo le ti n pe wa?
0: Olamide lo so la tuke aru lo tegbe.
1: A n gbo yin imoran yin ati ke se mu number.
0: Peri ara ko yen odale ni. Odale do bi to e ko to ba gbe yen to ba wa lowo e ko ni. O le pa ore yen. Odale gidi ni odale.
1: Ore ti ni pe ko se nkan ko se abi.
0: Eh be ni.
1: E seun.
2: O ye mu number.
0: Agreement is agreement.
1: Adeun.
2: O ye mu number.
0: Number three.
2: Mo ti je bottle water kan.
0: Ba lo si ma gba.
1: Inu yin dun.
2: Hello ki.
1: Inu yin dun si.
0: What is life?
1: Se le de bi lale yi.
0: Ma de be.
2: O ya e ma be wa gba.
0: Okay,
2: Bobasa. Otutu lowo lowo.
1: Otutu gan otun ni eyes.
0: Ah, that's my pleasure.
1: E ko ra musun ni, e musun lale.
2: E se gan.
0: Hello.
1: Hello, e kale o.
0: Hello, e kale ta.
1: Oruko yin bo le tin pe wa.
0: Mhm. So, mi de ni to la Danjuma.
1: Danjuma nlo akure.
2: Oya.
0: Me ni sir.
1: Kini moran yin fun arakunrin yi?
0: Ni lo la meni pe ni wa di jotu na paleti e bi mo ba pa so ko lo bo lejo ni ku tanu fa ni o ni ko ba adua
1: o ni esun o je ko hun e ko gba nlaye
0: ah yo pembe
1: yo pembe kabi se olohun
2: o ye mu number ka wo to wa me number 10 abi kile pe
0: ta
1: number kile pe
0: Number 9.
1: Ejo esun seyin ni di radio yin.
2: E fun mi ni adura gbolo meta, mo fe gbo adura gbolo meta lati enu atokun. Oya enawo yin si wa je ka fun yin ni adura hun. Se ti nawo wa.
0: Oya.
2: Ehn. Oda ito ko kin da enu. Oda wo ni ra yin.
1: Ami.
2: Se nsa mi. Owo wo wa la ko yin ni. Ehn. Gbogbo agbara okunkun laye yin odi otuba nte
1: ami
0: ami
2: obirin ajeji koni obirin ajeji koni gba yin mo yawo yin lowo
0: ami
1: ami o
2: abi e fe fe obirin mi
1: yawo yin gan like adua yi o
2: abi se ka gba
1: yawo yin gan like eleyi o e se o Hello, Kaleo.
0: Hello, I'm from Lati Dori.
1: Lati Dori.
2: Dori.
0: No.
1: Kini moroni?
2: Mhm.
0: Okuni.
1: Mhm.
0: To baje yon lon kofishele.
1: Mhm.
2: To mo kope.
0: La koko be koleko aseti pe umama funi owo koleko aseti owo lishi adje kore umma.
1: Ore re gan ni o ti je o sese wa dale
2: a n gbo yin
1: hello
2: a n gbo yin
1: a n gbo yin gbogbo omo Nigeria lo n gbo yin ah networking e ti ko yin papa mora o
0: Hello.
1: Hello. Yes, sir.
0: Ami Agun.
1: Ami. Ateyino.
0: Hello.
2: Kilo ruko yin bo le tin pe wa?
0: Hello.
1: Hello.
2: Kilo ruko yin bo le tin pe?
0: Hello. Ki agbo mi.
1: Agbo yin.
0: Hello.
1: Ah. E ma soro yin lo agbo yin.
0: Okay. Ore yen, ore o dale ni.
1: Eh.
0: Oruko mi no. Olalumade Olaiwa ji tawun mo si baba ri je.
2: Okay.
1: Hello, Baba.
0: I got only 50. But I was also here to him. Hello, Baba. I am Jimmy.
2: Abi, all of
0: you. Hello.
2: Hello. Oh, yeah, my number. Come on, before so for you. Ah, what is so for you? I'm going on listening to you.
1: Yeah, I won't want to come on. I'm going to go on. We're going to call you.
0: Hello.
2: Ki loruko yin bo le tin pe wa?
0: Babalola lati high school.
1: Lati high school. Babalola.
0: Amo mi ni pe ki ọmọ ẹ kó fi sẹlẹ torí iṣẹ òwú ṣe mọlẹ tó bá jẹ pé iṣẹ òwú ṣe ni
2: a
0: tẹlé agreement wọn àti ọrẹ
1: yorùbá ní àlùkáwà ní gan ẹrù ọlọrun ni.
2: Ọya ẹmu nọmba àbí network wa ti tún lọ ni o galale
1: network tọdọ won ni kete kete loju ojo wa la le
0: e ka le o

0: Hello, Ekale.
1: Ekale.
0: Yes, ma. Kilo ruko yin.
2: Emeka.
1: Eshe ma. Uruko yin na tibo.
2: Uruko ni Eke Ojuloge.
0: Eke Ojuloge.
2: Yeah.
0: La tibo.
2: Asa correct.
0: Oya, e sare fun animoran ojo gba wa.
2: Adehun
1: la adehun.
0: Oya, mo na ba. Ah. Mo ti je 40 leaves exercise book meji pelu biro kan.
2: E se mo se.
0: E mo ti ebo mo ti wole school. Saturday.
2: Eh,
0: wa gba le
1: se wa. Se bere te je lo pa ilerin ni mommy.
0: Se oju loge. Omo yin tan se ti ra wi omo yin tan ni.
1: O ti eye ko.
0: Be ba mu exercise meji kun te fi ba rokun are ni. E wa gba le se wa ba dijo mejo ni. E ti wa ba wa ni biago. E ti wa ni biago mejo.
1: Oju loge te ba ti e ti wa gbe exercise book yin ati ba ro kemi na o fun yin. Ke n fun yin ni gitiro.
3: Hello.
0: Oh yes, I
1: can you moron you fun esun
3: sari ore ti o su to ti gba adehun tele
1: ben
3: to wa ko ti o fe se ise ti su ni
1: o ti yo ti ko nkan je
3: o ti yo
0: eh oye mu number eh e mu number nitori ojo tin lo bi ana e mu number
3: mo yonda ebun yen fun yin adehun mi jina
0: eh mo boya eh no aye ti
1: mo nte je
0: boya card ta ma se
3: ni mi tin ba se wo je mo yonda e
1: se o
0: se e mo pa won yin kan wa nwa ti won
1: yin eh slippers ko ni won ba je e se otun
0: ase wa ni lucky kan je card kan to ku hello
1: e ja fe nkan tabe eyan meji laaye se ka ma lo
0: hello
1: e ka le o
3: hello
0: Hello, I'm going in.
1: Network, give it a one near that.
0: Hello? Hello, radio.
1: As soon as I need the radio, you.
0: Hello? Hello?
2: Hello?
1: Hey, let me get the last caller. Lori, to you.
0: Hey, can I let you call you? Papa,
2: papa. Hello?
0: Hello. An gbo yin o ya.
2: E se o ba ti ma gba ise yen rara. Yo gba so ti so fun. Ko re ti so fun yan. Ko ye ke si e gba ise igba to ti mo pe o le gba owo le mu owo yin sile to le. To ti o le mu adehun se mo.
0: O da. O ye mu number.
2: Se gbo mi.
0: A ti gbo yin e mu number se ba n gbo wa.
2: Hello, se gbo mi.
1: E mu number ke je bun.
2: Hello.
1: E mu number ke je bun.
2: Hello.
0: Oh, yen ti lo.
1: E se o.
0: Se ani mo dagbe lori ba lori call bayi lale yi
1: ai adupe
0: o de ebun si ku bi mefa sibe
1: bayi eh a mo je lose ti nbo abi eyin na le leto eyin le lebun ka mo se be were ka mo pale mo lori eto yi oro re o abayomi oko omode lagbon oko agba logbon o akoko ogbon re ni ka du lori adehun
0: be ni
1: ekeji si tun re opolopo ti nda esin po mo ise o da looto ka jo looto ka beru oluwa sugbon awon ilana te le kan wa to se wi pe a mo mu kokan bale ninu aye ta wa yi a ni eparo a ni ke seke a ni ke lu jibiti sugbon lopo igba o ni joko mi ni mo gbe o si emi lo ye kin sise nibe mo si gbe o tori egbon re loni ile ise aburo lo si fe ko joko sibe e ba n fore mi sibe wa ma fun mi ni ye bayi ko ti e ni ko ma da salary si meji gan o ye ko le se o tun ni gbogbo ajemonu to tun wa nbe kon ma gba

0: DJ Bola in the mix.
1: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1.
0: Not regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment has taken a new shape. Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice.
2: Limale to super. Ade uri oki ojo te yekeye. Glow 99.1 FM.
3: Allahi mina shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ismika Allahumma hamutu wa hayya. Ope ni fun Olorun Oba ti o tun fun wa ni anfani to ni kile o tun suba wa laye ni rorun ti Olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo o lo fun wa lanfani lati le di akoko yi adupe fun Olorun Oba na Olorun ko dan ko ma sa igba ope wa a fe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun Olorun daabo re bo wa Olorun mo sa ife so re so wa Ola la ilaha illallah. Abi oninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigba ti a ba tun ji laro la ka tun le ma dupe fun Olorun Olorun mo sa je ki a dua gbogbo wa upa Allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baghina wa ma'anati taghina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwata illa billahi alazim ajiru Allahu fi sharra shawa assalamu alaikum
4: eje ki agbadura iwe orin dafidi ori ikarun dini adoje ese ikini ati ese keji nibe wipe awon ti o gbeke loluwa yo dabi oke sioni ti a ko le shinidi bi ko se pe o duro lai lai oluwa olorun agbe yin ga tori pe yin ni olorun oluwa gba ope wa ti e ti mu won jade lo fun ise ojo won lati owuro ti e si mu won pada wa si ile ni asale oluwa gba ope wa ope ati yin la mu wa oluwa se ni itewogba bi e ti nlo lati dubule ni asale yi oluwa ko darapo mo yin loju orun yin loru yi oluwa ko je mole fun yin ni oju orun yin ni asale yi oluwa ko fun yin ni ore ofe si gbogbo yin lapapo kesun layo ke ji layo nigba to ba di ni owuro la aye ati so wipe oluwa o se ati fi ope fun olorun yin aye be ko si sile fun yin ke wa ni alafia be ni yori koni yi pada jesu christi oluwa wa amen amen